0: tebal ko temps la ku dimbali ko doyadi ku dimbali ko jak ñak ko jak ñako togn fofu la waxtu ji yam aw gis nga de ñent yoyu xam nga ba ci jitu moy ku sural ko xif nga jox ko ma lek lek lu am solo motax maam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala ni wona ndab dabe bo beugé dabe nga demal yalla bo beugé dabe ci pey yalla yi bo beugé dabe ci gaay jaar ci yoonu jëm aljan moy ndab dabe te moy joxe aw ñam te rek yalla tax bu ko joxe ngir di nangam nangam ay yalla rek tax bi ci top moy kuy wajal koy xare ci yoonu yalla xare ci yoonu yalla nak xam nga ne xare physique mom jeexna waye wala yoonu yalla wo xamne ah kuy jangale alquran la te bu day may nga may ko keur ak tere da dagal ko fa jox ko fi sabilillah la yaatuna de bënn ab téen wala xëcc ab robinet ci gox bo xamne ay bali ci bali bi manam señ jani lolu fi sabilillah la hmm ak yu mel non waye seytane da bari doole ba nga xamne tay yoy yi nga xamne da bari wiw lol mom lañu gëna doya dal xolal serigne dal yi ni bari ci dëkk bi tay ñoo fi gëna ñak dëkk waaj ñi dañ leen abali kër ñi dañuy luyé té soof ci yaatu lol bari wu fi won lol xana légui waye bari won na fi lol waye ñoo fi gëna ñoo ci gëna neewlé benn moy condition yañ koy joxe mënuñu ko ndax bo ne la wër la lay may wala semaine nga bo fa diful dara ma nang ko ko xam nga da ko bëgg nang rek da ko bëgg lolou moy am té bu ko sa loxo laal fi ni waxuma la am neeg mom benn yobbu ci neegum ñax mom jëlale na ko légui neegum sése ngalu sé ngir yombitu non légui bo ci yugé nga ñew ci tabax nak légui nak nit ki bu féké da nga ko bëgg dimbali jox ko barap ne ko nak bo fa diful dara ma nang ko kon kay bu ko jox lolu ci xam lu waxuñu nak ne ko xamne dafa ñew bëgg lobal fo xay da ko bëgg ci bam ki mu ki ko ni ko gaay defé ko ku waxumuko way ki nga xamne woon na la da yoré donga yor daara bëgg daara koku dang koy jox ba nopi dimbali ko may ko temps bu warété la wara am bu amone yenn alal yi dañ leen ci mëna jappalé bam man ci am ay pantam yu nekk yor fa daara am ju bax di jàngalé mokki yu woow kenn xamunu mu toll té borom dëkk bi ko ko def defuloko ko mom borom dëkk bi nga ko defal ndax dëkk bi kenn mënu fe defal borom dëkk bi lu gën lool waaw lo fi dégg lu tabax ba reuy ak lo ci man def ci alal defaloo sëriñ bi lu gën lool waaye léegi nag ah jamono de da ngay waaw waaye lu am solo la waaye mel mel ne mbokk yi waxtu wi daf noo jot waaye xam nga ko waxee da nga ne ko yow laa yaakaar adina ak alaxira nga dem ci pàkkam sañ fa muy ne foofu daa ko soxla nga ñëw ci biir kër muy ne kër gi daa xat wutal foo dem te yow nee nga boole jëm moo la jox këru benn waaye ne ma man sama sëriñ boole jëm moo ma jox këru àjjal ma ne ah am na fi suufa mu ne ma waaw ma ne ko ah moo la may kër bu ne ma déedéet ma ne ko ñaan nga ko mu ne man kay dama koo ñaan ñaan mënu ma am ma mujj wut ma ne ko ah këru àddina de moo gën a yomb geneen xawma nag ñu ngi siyaare mbokki tal bi yëpp bàyyiñu kenn ak fenn ak ñenn waaw këru àddina moom moo gën a yomb geneen kër waaye dana geneen kër gu la waaye dikk teg mënu laa may gug àddina moom par ngaa xoolaat waaw sëriñ Balla Diakhaté ma nga fële ca jéemul ñu ngi koy siyaare sëñ Daaru Sow mu ngi foofu Alhaji Dam Sey mu ngi foofu Baye Cheikh Ndiaye mu ngi foofu soxna yi awa kanak dëkkandoo yooyu waaw ñu ngi siyaare sëñ Idrissa Wade ca Baye Fall ga Baye Cheikh Sow Mbokhtaat soxna Ndey Sall sëñ ci Camara wala foofu boog wala waaw soxna Ñangam mu ngi foofu ci Daarul Khadim mbokk yi dëkk Daarul Khadim yëpp bàyyiwuñ fa kenn bàyyiwuñ kenn ak fenn ak ñeen fofu mbokk nekk ñu ngi lay nuyu di la siyaara di la ñaanal tawfiq tey si sahadatu daareni soxna waa Madina Touré gannaaw ba ñuy jiitalee Serigne Omar Touré Khalifa Alhaji Mor Fatty Touré radiallahu taala anhu ñu ngi siyaara njaboot gi yëpp di ko tekki loxob soxna Njama Diakhaté waaye soxna Oumy Mbacké bint Cheikh Mamadou El Fadel waaye Serigne Modou Mokhtar ak mbokk yëpp waaye mbokki Touba Fall ak li ko wër mbooleem quartier yi ko wër it nag moo xam quartier yi ma xamoon ci la Touba Fall mbokk ma li ca cekke nag mbokk ma nekk Tawa Ngembe Québec Tawa mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di ak Njare mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di siyaara waaw amoon na cekke nag Njare Mbodje nag Tawa Québec foofeek foofu aywa ñu ngi siyaare mbokk yooyu leen ñaanal tawfiq waaye di siyaare mbokk yi Touba Touré la ko war yëpp rek mooy suñu mbokki pël yi ñoo woon foofu kër Modèle ak ñoom kër Mbaye Dedel ak ñoom kër pëlu Ténégaak mbokk yooyu yëpp dund woowu daal bàyyiwuñ kenn ma ngay dem Yaxu Niay ak Digaan ak mbokk yooyu ak dëkk yooyu yëpp ba ngay bem Mbampël ak foofu rek mbokk ya fay yewoo mbokk yi nekk kër Moukouma Ndiol ak li ko wër moom itam ñu ngi leen di siyaare mbokk yi Ndaam ak Tiré ak Lugul ak Thiès ak Law Ñande mbokk ya fay yewoo cant ñaan na leen ñu ngi siyaare mbokk yooyu yëpp ku mel ne sëñ Naar Fall mi ngi foofu ci kër Moukouma sëñ Moussa Guèye waaye duñ fàtte sëñ Moussa Diouf fële ci Tiré ak sëñ Fall Galas Ndiaye bokki Daaru Mahati ñu ngi nuyu sëñ Mor Fall mi ngi foofoog mbokk yi yewoo foofu ci Daaru Mahati bàyyiwuñ kenn sëñ Galas Ndiaye mu ngi fële ca Pom Bascule waaye sëñ Demba mbokk yooyu waaye mbokk yële ca Moudougui Arafat mbokki Arafat ñu bokk mbokk yi fay yewoo yeeg mbokk di nekkante Arafat Koso mbokk yi nekk foofoog foofu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyu mbokki looyal Arafat dëkk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara mbokki daal yi Seigne Fallog mesare Mame Balla mbokk ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal mbokki Daaru Karim mbokki Boole Sek mbokk ya fa nekk yëpp ñu ngi leen di siyaara Soxna Amy Ndiaga mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu ci Asalem Baye Fallou Diop mi ngi foofu ci Asalem ñu ngi koy nuyu di ko siyaare Sëñ Mañaaw Silla mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu Soñ Mbol Kase mi ngi foofu duñ fàtte Soxna Loto Silla Sëñ Dam Jigal mi ngi foofu ci Asalem moom itam ak mbokki Asalem yëpp ñu ngi leen di nuyu Baye Moussa Mbaye mi ngi foofu ci Asalem ñu ngi koy nuyu di ko siyaare Sëñ Sadiq Ndiaye mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di ko siyaara ñu nuyu mbokki taalib yooyu yëpp bàyyiwuñ kenn Sëñ Mor Ndiaye mi ngi foofu ci Jàkka Ndiogo ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di siyaare mbokki taalib yëpp buñ fàttee Sëñ Mohamed Ley Karthi Bëgg Bamba ñu ngi koy nuyu di ko siyaara Sëñ Moussa Cissé Sëñ Aliou Sall ñoom Sëñ Alhaji Masele Thiam mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal Sëñ Alhaji Ndiaye Wakaala Hakan ñu ngi koy nuyu di nuyu ku mel ni Sëñ Assane Ndiaye mbokki Madd Yane yi Soxna Mbodja Ndiaye bàyyiwuñu kenn ak fenn ak ñenn fu fi mbokk
1: mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dellusiwaat nañu ngir présenté leen garab gi nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi mbégtém kër gi nag di garabu kàttan garab goo xam ne dafay faj impulsion sexuelle néew kàttan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin wolof Ndiaye dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk ñu ngi ak sëñ bi
2: asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm ak tawféex da ñaan sun kàddu fekk leen jàmm masa allah jërëjëf Seydou Blaye li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk muy garab goo xam ne lépp naturel la amut benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama muy garab goo xam ne nag da nga kaa jarabu mooy saytu ko xool ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañu gaaw noppi moom boo ko jëlee bu sooba yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga am ni nga koy jëlee moom yomb na doo ne di tàngal ndox doo ne di tàngal mais wala dara amul leen ci yooyu li ngay def mooy da ngay mëq rek wala kuy mëq sa muraake daal di jàllee ndox kudd añukaay xaaj bi nga ci jël wala kudd gu ndaw gu mag rek su ko defee 1h30 avant nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant su ko defee itam moom dalay faj la dalay faj ba nga wér waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ni ma ko wax di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wërbatiku da ngay faj ci gaaw a yegg gaaw a noppi maanaam li max naa maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare muy garab boo xam ne lépp naturel la amul luy lore amul lu ciy gaañ amul loo xam ne day jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lépp di dugub suu naag li ñu ko defar bokk na ci ak mboq ak yenn séchoir yi ñu defar ak sifaat arxaane ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor du la lor macha allah moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo mandi ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci waaye laa nga defi pexe pour ñëw jot ci
1: jërëjëf mbokk yi kon mi ngoogule loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibee Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Sibtul Amin indil muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne dañoo amee néew kàttan ci wàllu sëyi ak ya ca aju nee na daf koy faj daf lay jox kàttan itam waaye am na itam traitement yoo xam ne daf koy dindi complètement ku ko soxla mën nga ko amee fii ci Dakar ci rajo Thiénière FM rajo bi nag mi ngi nekk fii ci Colobane den de kër Serigne Touba gi boo agsee ci rajo bi rek nga laajte Alhaji Ibrahima Cissé di nga ko mën a am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 incha allahu rabbi ak garabu mbégtém kër gi yàlla na ñëpp bég ba faaw ci mbaaxoog yàlla ak kàttanam
3: Salam mbokk yi Taysir Hightech Taysir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire au téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak Taysir Hightech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark Come on, ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci RBC man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantel ñaari at yu mat sëkk bo amé défa de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer Ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbokki bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
4: Sen émission Khulafaul Khadim Khulafaul Khadim démission bu ngén dé am bis bu yalla sak bu juroom ñaari waxtu ci suba joté ba botal fanwéri simili japp ba juroom ñetti waxtu di manam 7h30 ba 8h ngén ci and ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang Khulafaul Khadim modou jotaay bi ñi waxtane mbolém khalifa serigne touba cheikhul khadimi bis bu yalla sak ñu indi len ben khalifa doré ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhaji mohammed lamine barambake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalife serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den lin indil kenn ci ñom ngir waxtaan lepp lu di ak dundam ak ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu yalla sak lay doon 7h30 japp ba 8h di manam juroom ñaari waxtu ci suba ba juroom ñetti waxtu fi ci sen radio jantib fm 95.2 fi ci touba rasul mahab ak serigne imam ñang mu serigne modou mamoun ñang ci sen jotay am solo bi di khulafa

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergué FM.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amane bekte tay mbokki delu ci dalal fi le ci radio bi ki nga xamni modi serigne abdoulaye logay khassida ngeen xam ko lol li nga xamni def ci yengu te itam di ci jappel askan wi muy waluk ñaan dañ ko jox mu nuyo su ko defé ju dugg ci waxtaan assalamu alaykum
3: bismillahir rahmanir shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullah no nga nuyu bax kep kuy deggu sunu kaddu muy seen bokkum talibé serigne abdoulaye logay khassida serigne abdoulaye sambo no nga lay nuyu bax le ziaré
2: serigne abdoulaye da nga yengu ci walu ñaan lu jëm ci walu jangor dal do madam lan moy ijaba
3: wa kay di rejeuf señu abdoulahi laaj nga laaj bu am solo lol ijaba moy lo xamne doomu adama bu ne warna gor gorlu ci diggam ak sun borom ba sun borom defal koko rawati na kuni tuddu nak di tuddu na day ñaan ndax ñaan bala meena nongu ijabam ijaba nak legge turu yalla ba turu wuju la ba lo sakku ci turu ba sun borom defal lako lol lañuy tudde ijaba ijaba fimne señu abdoulahi bok xasse am fimne lu wex bo ne won dafa ñuul bu ko ñu xolé sun borom da koy ñuulal fimne bo ci se leg leg bir xew serigne ci set bané muy béré wala football wala ñu né di way gañ ñu dem ba égg ca kan jappone du gaña gaña borom ijaba fay jaar fimné man bu ñepp sétone bané nangamay xew man suma taxawé né wax contraire bi né lénenay xew lima wax mom moy xew ijaba moy def lo
2: serigne ma sha Allah kon mbokki mi ngok ak serigne abdoulahi logay khassida fatli numéro rek ba la ñuy wé yeen ñiko soxla 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatli tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu serigne abdoulahi logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanu Dakar rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbole mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappale budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nek ci diwanu Dakar ndaka non itam yeen ñi nek ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga serigne abdoulaye logay khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni tam défal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na lako joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek ci 76 127 82 61 Seigne Ablaye dañu bëgg nga duggal ñu ci walu tal nit amna ño xamni dañu fay complètement manam kën tuddu leen seen mbir yëngul seen dara doxul
3: wa kay jëre def Seigne Abdoulaye wa li ni wax tal nit moy nit ko xamne ay mbiram daf daan dox bam yag doxatu wala ko xamne ay mbiram yag na lol te musta dox lol la ni wax tal nit kok nak man su dikke ci man buñ ko sétalé ba nopi amna ay façon yuñ ci liggéey yo xamne dañ ci liggéey mu and ak nit ki amna yuñ ci liggéey yo xamne seen bi ne dañ koy liggéey mu dess fi nit ki dëkk wa yoy suñ ko liggéey ba nopi bu fekkonté ne ku kenn xamut lo won day jek jek aduna bepp xamandoko aduna bepp soxlandoko budé kuy jaay ñukoy xëccio budé kuy lumi liggéey rek lamay liggéey day melne menn mom mo koy def ci kaw suuf ñepp ku jog mom lay wutti lool mo lay wax tal nit
2: mom tal nit
3: wa té lool day gaaw lool nak mom du nekk sax ay nangam ak nangam tani def li ñi def mom aduna tal da ab tal ni mi takki dal ñepp yëgëndoko buñu défé ni def paré non
2: machallah ci digënté bu gatt nga koy def légui ginnaw tal nit ki nga xamni dafa fay nga tal ko ba ay mbiram di dox nam dan doxé ak nam ko bëggé ki nga xamni tay dafa yor place liggéeyu gaay bo xamni dafa doxul ñi né nañ ko dañ ko yaq ñi ni rabako japp ñi ni dafa togn nitu yalla koku bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba mëna déllu wat ci nam mel
3: wa kay ba légui li ñu waxon rek koku bu dikké dañi sét ba xam lan mo téyé ay mbiram xam nga ki daan dox ba doxatut boku te ki dox ki mësta dox waye loolu yëpp fi na bu dikké dañ koy xol buñ xolé ba xam lan mo galankor ay mbiram ba nopi amna lu ñi liggéey lo xamni ñu ngi koy def ci wéwu nak wuun ray ci aw xew magal bo la ci dakh bob alxemes bo la ci sagaru lawbe amna lu ñu liggéey duggal ko ci biir wéwu nagwa suñ ci noppé buñ la ko joxé boko suulé sa place wala sa kër budé wërseuk nga bëgg place bu dox wala yow nga bëgg wërseuk wala nga bëgg tour so ñëmé wut sax da ngay ñëw né wañu ko ndax ëpp na
2: jërëjëf loolu leer na kon mbokki mi ngok di fatali tam ni yeen mbokki nga xamni yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtané dana la ci jappalé budé lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logay khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtané inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na lako bu nopi war lako jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba kon su ko défé dang koy wo rek Serigne Abdoulaye Logey Khassida 76 ngeen koy wowe 127 82 61 76 127 82 61. Fatali nañ kërëm mi ngi nekk fi ci Touba Guédé rek ci 30 bi nga xamni mom moy 30 Madiob bi manam tableau Madiob bo joggé marché Guédé bala nga aksi Poulaya ci tableau Madiob rek bo fa waccé jëlal 30 bi directement fo ni kër Serigne Abdoulaye Logey Khassida inshallah dañu lako joxogn wala nga woko ci numéro téléphone yoy nga xamni mom la joxé légui Serigne Abdoulaye dañuy dugg ci muy ko xamni dafa bëgg tukki wala ki nga xam dafa tukki ba nopi bëgg ay keuy ba ci ki ne fi bëgg ay keuy ngi tukki ko ki tam bu ñëwé nan nga ko ci jappalé ba loolu mëna and
3: wa kay jërëjëf Serigne Abdoulaye bu dé ki bëgg tukki ñaari façon mo am moy ko xamni dafa bëgg tukki rek fu mu dem baxna ak ko xamni dafa am réew mu taamo dem ñaari yoy nak ki ñëw mom moy wax né réew sangam la taamo dem suñ ko liggéey liñ koy liggéeyal su noppé dana dem ci réew moma ci demin wu gaaw wu téy wax né alhamdoulillah lay wax bu féké ku bëgg tukki lér ci men ñun ñoy sét né ko démal barap sangam bo démé sa wërsek fa la nekk bu dé ko xamni da tukki par ay keuy te ko wala mu nekk Sénégal di sax di lijeenti ay keuy yo xamne daf ko te mom te bu dikke sun ko liggeey liñ koy liggeeyal ba nopi bu no woné ginaaw dañuy woné alhamdullilah lima don sakku lepp jotna ci mu jikkat ci lijaaba ji ma waxon rek lijaaba dal bok xafé am Serigne Abdoulaye lepp lo né waw waw la lo né deed la
2: kon Serigne Abdoulaye Logey lepp lu muy liggeey daf ko laytaay ijaabu bu mu deg
3: waw kay waw lepp lu ñuy liggeey ci lijaaba bobu lañ ko tek nga xamne lima la waxon leg rek lu wex tal sunne da ñuul day ñuul bu ne da wex day wex lepp lo xamantene bi ne dal sunu yitt la ban dogo ci sun borom dañ ci fekk ci nan ko bëgge ci katnam ak yerma dem ci lu gaawa gaawa gaaw nak dama bok ñi wax ne ñaan day xaar nangam ak nangam dedet dama wax ne ñaan gu bax ak posena yam posen bok naane legi ñepp xamne nan gu nga xamne nan gu
1: bal la bu teel rek
3: ñepp yekko waaw dama wax nak man ku joge ci man bo joge ci man xamne ci man nga joge
2: machallah kon dañuy dugg rek ci li nga xamne mom modi walu fay ciow ak li nga xamne mom modi walu setal nit ki ak it lu aju ci bañ buy metti yett yi yan taxaway nga ci
3: wa kay jere def Serigne Abdoulaye bu de fay ciow ciowul police ku ni bëgg yob police ciowul souf ciowul kër ciow lu mën di doon muy ciow lo xamne dal commencé na juk te bëggo mu siiw bo diké ci sansé lañ koy fay kenn dootu ko wax mu jeex bu dé sét bu féké ku ñëw la ak ku ñëwut ñent témèr lay doon sa trou way jur nga na jox ak sa trou ñaar dañu sétal nit bam yag mu tok suuf ni xana dañ la wax sama mbirum nga doga ñëw bañ bi met timit bo diké timit bu féké dara yow mim dal ya ñëw bo fay joggé do ko yobalé bu féké da nga yonné timit bu galay safaré ci ñëw soko jëfëndiko ci sansé nga may woné alhamdullilah
2: damay faral li dégg ngay wax naan bayri gilem ci biiri bay bobu bayra lan la
3: wa kay jere jere Serigne Abdoulaye bayra gilem ci biiri bay moy nit ko xamne heure bu duggé ci mbolo ñepp yegg ne ñew na lu nit ñi bëgg mo jafé mom bu diké jot ci fum nek mom rek la ñu tuddu bo woné graaw nit ñi ñukay waxtané loolu lañu wax bayra gilem ci biiri bay bo démé ci alcorane baqara mo ci sut ayé alcorane yépp ya yuha lasina amanu sa daayantu mo ci sut gëlé mo sutti rabbi jigeelub gilem mo ci sutat yoyu lañu bolé amna bi dañ souf bu ne ci all bi mom lañu wax souf bu sutanté dañ ko jall loolu wala di wax nonu amna souf bu ne ci all bi melna jañj souf bobu da ciy bokku bu tawé ba sewut amna fu ndox mi jaar di jall leg leg nga fekk ko bant bo xamne day tiyé mbalit mi ndox mi rekay jall bant bobu da ciy bok yoy la ni bolé suñ ko liggéey ba nopi suñ la ko joxé mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay tour wu siw lool wërsego bari lool té lu ñew bala jall sa wal genn mom lañ wax bayra gilem ci biiri bay
2: machallah mi ngo kon mbokk yi kep ko xamne kon bëgg nga bayra gilem ci biiri bay jokkol ak Serigne Abdoulaye Logey Khassida mi ngi non 76 nga koy wowe 127 82 61 76 127 82 61 di fatali tam ni yeen mbokk yi nga xamne yeen nekk ci Dakarou di deglu Serigne Abdoulaye Logey Khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nekk ci diwanuk Dakarou rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamni soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappalé bu de lo wara jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanuk Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey Khassida bepp aaju ci way am rek inshallah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane inshallah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanuk Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanuk Louga wala itam fi nga nekk ci diwanuk Touba wala nga ñew ci kërëm fi ci Touba Guédé ci 30 Madiob bi rek moy 30 mi nekk digënté marché Guédé ak Poulaya bo wacc ci 30 bi rek jël 30 bi jëm penku doxal tuti fo laacc kër Serigne Abdoulaye Logey ñu joxal lako amna ño xamni dañuy xëccio dara te bëgg ci jot koku bu ñëwé nan koy jappalé ba mbir momi mu man ca jot
3: wa jërëjëf Serigne Abdoulaye xëccio mom bëgg ja jot mom lool mom ni ngui koy defé sax da fay yémé mu doon ñuy football mu doon kuy béré mu doon kuy xëccio place mu doon kuy xëccio kër mu doon kuy xëccio soxna wala kuy xëccio borom kër xëccio bu mëna doon so diké liñ lay liggéeyal suñ ko liggéey ba nopi jox lok so démé ya may woné alhamdoulillah rabbil alamin lima doon wut jot na ci ni mu ko bëggé ci waxuma jot ci dé maam dang ci jot ci ning ko bëggé non nga cey joté
2: machallah jërëjëf loolu lérna nga dugg ak ñun ci li nga xamné mom modi jaaro bi ngay jox nit ñi jaaro bi lan la lambo ak jaaro bi ci lu muy dox
3: Abdoulaye Diara bi lu doy war ngogo Diara bi ñetti façon la dafa am bo xamne day dox ci wërseuk kessa lay dox wërseuk am bo xamne ci bayre kessa lay dox am bo xamne mom lañu fokkat day bolé muslay ak bayre ak wërseuk waye koku mom boko yoré mom bay bo tedé nelaw
2: mom jaaro
3: waaw koku mom kiman la ci xéet yi mo wax yépp mom kiman la
2: waaw bobu jaaro amna solo lol tubarakallah légui da nga dugg ak ñun ci walu li nga xamne mom modi nop rawatina digënté goor ak jigen rawatina digënté borom kër ak soxnam ndax légui dafa melni sénégal légui li ñu xéewal moy fekk jigen juuy sey ñu nang ko ci borom kërëm fekk itam borom kër gu yor soxnam jigen yi nga xamne classu nday ndak fal gi fexé ba nang ko ci soxnam waye nop melna ni day bolé ba tubarakallah ma sha Allah bolé bu doy war yeen taxaway ngay am ci walu nop ngir bolé
3: jërëjëf serigne abdoullahi wa kay nop serigne ci ko wax mu ne dama koy nop waye nop ak not ak wëlbeuti ak tagat ñeent yi dafa ñu roté du ben té ñin ko war defit bokkuñu waye serigne ci da ko wax mu ne dama koy nop nop ki ni nop serigne abdoullahi moy ki nga ñew ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la koku lañuy nop waye ki nga bëgg mu bëgg la ngeen dem bam yag mu won la ginaaw koku li nga wax légui mo ci am moy amna lu nekk ci biir dañu xol la ne ci biir suñ ko dindé paré dañ koy wëlbeuti mu del ci waat ci bëtt bëm la doon xolé ak ciofel ga mu nekkat seen digënté am ko xamne dañ koy nop am ko xamne dañ koy not yoy nak du nakare ragnel la waye bu nit ki diké man suma xolé ba paré dana xam ki ban façon lañ ko wara défal ci yini suñ ko défalé bu joggé day wax alhamdullilah rabbil alamin
2: ma sha Allah seigne abdoulaye amna ño xamni ba ñu délé sey légui yag na muy goor di jigen waye dom mënu soso seen digënté amna ño xamni ngantal am dom lañu am ci adina té lool rek liñuy wër suba ba ngon
3: wa lool li ma waxon légui bu diké buñ xolé tém doon ci jigen ji amna luñ koy liggéey lo xamne alterna lañ koy liggéey mu nan ko talata buy teud di am bu fekkante ne ci goor gi lañ xol tém doon ci momit goor mom ñaare bu fekkante ne katanam mi ngi normal bu ñaké am dom yeneen mbir mo koy def buñ xolé tém doon ci goor gar tudé ko mëna ñew baxna bu dé ku mënta ñewit buñ liggéey liñ liggéey buñ ko joxé soxna sé bu ko jëfëndiko bu teudé am bu sabé
2: di fatali tam ni yeen bokki nga xamne yeen nekk ci Dakarou di déglu Serigne Abdoulaye Logey khassida ta soxla ko itam insha Allah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen mëndi nekk ci diwanu Dakarou rek boko wowe rek insha Allah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolé mi nga xamni rek no ngi koy waxtane dana la ci jappalé budé lo war jot itam dana la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakarou ndaka non itam yeen ñi nekk ci diwanu Louga itam kep ko xamni itam soxla nga Serigne Abdoulaye Logey khassida bepp aaju ci way am rek insha Allah boko wowe ci numéro téléphone bi lañu joxé bu ngeen waxtane insha Allah rabbi lepp ci katun yalla man na la ko defal te itam du jar ngay déplacer wu budé ay ñaan yo xamni itam defal na la ko bu nopi war la ko jox ngin ko koy jëfëndiko néna man na la ko joxal auto mu indil lako ba fi nga nekk ci diwanu Dakar wala itam fi nga nekk ci diwanu Louga wala itam fi nga nekk ci diwanu Touba bokki wo len ko ci 76 127 82 61 76 127 82 61 wala ngeen fekkou kërëm fi ci Touba Guédé ci kaw 30 mo djob bi rek digënté marché Guédé ak Poulaya amna ben arrêt bu ñu wax tableau mo djob bo waccé rek jëlal 30 bi nga xamni mo djub lu penku bo doxé ci 30 bi rek foni kër Serigne Abdoulaye Logey khassida dañ lako won ki nga xamni dafa yëngu ci walu jënd ak jaay te bëgg bayré manam ndjarté lolu ban taxaway nga ci
3: wa jërëjëf bu dé bayré ak jaay xam nga damay wax lu bari né bayré yi fimné dafa bari té bokut moy da nga gis ko xamné day am aw tour lool té du ci jariñu am ko xamné fimné foku tuddi ñëpp xamné tour wi waye mënu ci jariñu day ay bayré yu bari bari su fekké bayram ndjay la bu nit ki diké amna lañ koy liggé lo xamné ci souf lañ koy def souf wa souf souf lañ koy jox mu yobbu souf souf lepp lo bëggul mu jar bok ci wiss même lo bëggu ta jaay sax mu ko souf ci laalé day jar ci katnu yalla
2: ma sha Allah jërëjëf kon mbokki mi ngok moy bayré bu wër te wor ci ko amé di Serigne Abdoulaye Logey khassida rawatina commerçant yi kon señ bi amna ki nga xamni mom manam ki nga xamni dafa bëgg lu mu wax Moussaf Gagne lolu yeen taxaway nga ci manam ki nga xamni te dafa bëgg lu mu wax Moussaf ñi
3: waaw lolu mom day dox ci ñu bare bare ni ngi ko waxe ñu melna yow ñu melna jang kat yi ñu melne way kat yi ñu melne ku yor nu koy wax rek lolu day dox ci yow lolu liñ ci liggey ñu koy liggey ci ngaddu guro wu wex mo di ke amna lu ci liggey jox la ko nga yeey ko ñu am lu la jox nga galaxandi ko ko so di man ba ca all ba so waxe nit ñi fekk la fa te daan la jox seen alal te duñ ko saña bañ waaw te kuy def li ngay def ku koy def lot fo may nek dañ la wërsi def lolako ni fimne suma lako defalon fimne ni bu suba dañu japp ne aduna bepp ben animateur mo jam moy Abdoulaye
2: Sall lolu amna solo jerejeuf seigne abdoulaye ki nga xamni dafa bëgg borom kër wala goor gi nga xamni dafa bëgg soxna ta mu ñaka baña am manam mënuñ ko am ñu naan rabako waral ñi naan def ñi naan nangam lolu yeen taxaway nga ci am
3: wa kay jerejeuf seigne abdoulaye lolot lima waxon legui rek

0: bari dañ ko fi wut ci waye luñ wut ci wut ci téma dess ndax dama koy fagu waxtu atubas gu jot waye suñ ko defé ba nopi place boko def wala kër goko def bo teddé nelawal jërul wutu xaj bu garde jërul wut gardien jërul wut dara fum nek doyna fa gardien
1: jërëjëf tuwarkal ma sha Allah mbokki wo len ko ci 76 127 82 61 amna ci buñu wax new captain ci walu sey muy goor ñi nga xamni dañu amé new captain ci seen bir neegu sey dem ba buñu sey ak seen soxna ñuy am jafé jafé ak lu jëm ci walu city ak emirate lolu ndax am nga ci safara ngir ñi mu dal ak bu ñëwé nan nga leen di taxawo
0: waaw budé new captain mom lolu mom ñepp xam nañ ko ci man lekana mom ñukay daw di wut ci ne suuf la tollu
1: moy garabu captain gi
0: garabu captain mom bo amul tay ak suba bo di ke suma la joxé li ma lay jox nga naan ci sangu ci bo démé ci bis bi yaay def ba doyalal sa bop bis bi amul taxar suba ak ginaaw suba bis bi nga ñëwé ma jox la nga dem naan sangu yaay def ba doyalal sa bop budé emirate budé socciet budé xéer yoy yépp ba ci site yoy yépp bo di ke dañ koy fajj fajjen wu gaawa gaaw ci kat nak yalla ak yermandem
1: amna ga laaj go xamni nak gu jafé la muy li ñu wax walu taktil ma ngi gis sax go ci défar di ko ñukoy échange ci lu melni ben ganar gis na ko ci vidéo bék yoy lan nga ñu mëna expliquer ci taktil muy galaj go nga xamni boko také fital du lu dugg ak lu mu graw graw bal du tak dara sagar du xéñ
0: wa taktil mom man dongu ma ñimé wax né boy ñew indalé sa ginar indalé sa bali fital indalé sa fital suma défaré paré nga isel sa bop ba sa xol séd lool mom man dongu ma ko ñimé wax amna yenen galaj timit yu mu jéggel ba nduro ak ñom muy wouté
1: wouté
0: sa dama wax né nak mo gën galaj yépp wouté mo fi ne señab lay boko yoron ni lu mëna xew da ngay ñew ñu né la nangam di xewon na légui fimné auto duggu auto fimné bu auto bi na ron def sok da ngay dem ba wacc auto bi do ko def wala bala auto bi départ nga am yitte jula taxa wacc wote fimné kiko yor nek ci rew mu ni ramasser wala dekk bu ni ramasser wala xex ak yoy nangam ak nangam day ñew ñu nako légui di doon nañ def nangam ak nangam wote fimné bok xasse même bo yoron forot ñu la duwan yaangi monté barap sangam bala nga yegg ñu tal seen auto dem wala da ngay dem ba jallu ñu door yex wote fimné bok xasse señab lay même bu nit dugon di la liggey serigne bu mu dem nga xamné bu fa démé bu ko koku liggey japp la bu démé du fa fekk serigne bi wote mom doyna war lol amna benen bu mu nurool momit muy khalas momit fina bok xatem lo dug genn ci lo dug luma garaw garaw garaw ban nan kiidu ci genn nit ñe toob ñu ne khalas man da yakuna diw du genn ci nangam waaw jëmmi faja galaj mom señab lay dama neubutu rek neubutu gi nak dara wëru lako lu yow xam nga bu baax ne man mom len rek moma ñor moy jangale diine waxtane baax señ Touba gi lo rek ma ñor leneen ñoruma waye suñu way jur moma daan wax ne man luñ may laaj buñ ma gisee tud dan lako laaj waxi waaju ju baax mo ñew mo dem bay ak ci rek waye man len rek la bëgg doon muy loolu ma la wax legi
1: man la señ Ablaye li nga yor dafa jot nga genné ko askan yu man ko jariñ kon mo taxone li nga wax ni boba ak legi yaangi ci sa roxu di def li ngay def taxañ ne ken degula waye nak faral ñaare manam ci misal jariñ li nga yor mu yam ci neeg bi dang ko yamale ci neeg bi budé eutt bi la wara yam nga yamale ko ci eutt bi yeen say na nga yor jariñ lo xamni xajutul ci neeg bi xajutul ci eutt bi penc me ko wara jariño boba ala kulalin faaw fala budde dang koy genné ngir penc man ko jariño jariñ li nak fofu la tollu mo taxu barkala ma sha Allah dir li nga yor askan wi man ci jariñu bu baax señ Ablaye lan ngay taggo
0: waye li ñu taggo moy señ Ablaye sant la rek gëreem la ndax nit ku bax nga li nga wax legui rek moy deug moy bi nga ma dalé wax li ak legui yakna man nañu tet té yéene nit ñi jaruñu rek motax nga mu koy wax waxtu wone man mi timi nekkul né iñaané ko nit ñi wala dara motax nungu mo wona ñew ci jotay bi waye loolu ma wax legui rek day tolok né man yalla ma def may nit ko xamné jang xasside señ Touba yi ak waxtane baxam di ak jangale diiné loolu rek moma ñor li nak dem na ba daj aduna ndax yakana bari na sax fi ne foy taxaw bo lo wax lu señ Ablaye mo meuna fajj aaju bi dañ nan la xamuñu ko ci loolu muy rew mi ñu nek muy bittim rew ay nit ñang fay joge waxtu wone di ñew ci noon bo di kay ci kër ga becc ko fa ci yitté ko fay ni nak waye nak suñu borom dogal na nak ci barke serigne mamène bakka mata de taif yitté ju baye indi lu mu reey reey reey serigne mamène bakka buma diré mu téye ma jam ko
1: machallah
0: wala yalla dogal na
1: machallah gaay nañ serigne Ablaye nak du maye secret yeen say ñu ki ko waye dal mom
0: jërëjëf serigne Ablaye wa lool mom ñukay wax bari na lool waye serigne Ablaye da am lo xamné man xel nu nguko dal xam nga serigne Ablaye fimné maye secret moy nga dem ci ab ministre nako abdou la bëgg moyal da ngay jënd denk jënd pont jënd kol jënd nangam bokat jënd man nga dem defal sa bop ablal jënd yoy taxul nga ma defal sa bop ablal ci ma defal ablal moy defal ablal
1: xam xam
0: ba wa man dal lima xam moy ku am yitte da ngay ñew ci man ma xol li la wara faje ndax nit day faj rap fekk ciato ko japp nit di faj ciat fekk leggey ko japp nit di faj leggey fekk da umu yoy nak bu ko xamul nak leg nak tok ci bu rukam nan damay defal sama bop ne waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ci internet bu ko def nangam waxon nan ko def nangam da ngay def ba son do gis dara wala nga yok sa bop problème man dal lima xam ku am yitte bo di ke nacc japp nga xamne japp nacc lolou mom kuy jog nako xam doora jog serigne abdoulaye
1: machallah jeureujeuf di fatali tam ni yeen bokki nga xamne yeen nek ci dakaru di deglu serigne abdoulaye logay khassida ta soxla ko itam inshallah rabbi bu ngeen ko wowe fu ngeen man di nek ci diwanuk dakaru rek boko wowe rek inshallah rabbi lepp lo xamne soxla nga ko ci ay ñaan ak la tiaju set listikhar ak mbolimi nga xamne yi rek nongi koy waxtane dana la ci jappale

0: Nabi Allah
1: way ñu ngi daal di nuyu ñi nga xamanteni mom lañ bokkal jotaay bi le nuyu ñi nga xamanteni mom lañ bokkal kër gi door ko serigne cheikh mo serigne allem param touba daru neem ak ci ndodi ak yagam fi daal lañuy ñaan day ko ñaanal tim bolem talibi nga xamanteni tubarkallah ñoo ngi ci ginnawam
0: billahul bara
1: sunu jëru abdoulay samb ak serigne khadim ñu bokkal kër gi tawfiq ak taysir ci eladji ibrahim cisse jassaka ndjay likim matinal kontan na ci yeen yalla sir won defal seen mbir ci tebeski gi
0: fal tax bu doora bok
1: mam cheikh lo mangi lay nuyu borom dakar
0: nabila o ta da rabbukum

0: كريم الله نبي هو الإلا
1: dizer tegal na 20 minutes fofé ci mbacké xewar ni ñu bax serigne Djilu Diop Khachida serigne Ibrahima Mbaye ni serigne Mohamed Mbaw ci mbacké marsaba de rue serigne Tam Dieye serigne Khadim Diagne sunu daru salam bass mbokk mi ñu ngi lay ziarte di la ñaanal sunu borom musalla ci ciata gal encore kër kër ak jafé jafé dafa la tawfiq
0: sahinatin lillazi sarwa ma wujuda barum latif
1: sun yaay ummi jang ngi koy ziar sun yaay fatin jaay dara defati wa xlu janti bi sun yaay kumba jang mom serigne batti job mom serigne charline
0: sala alay
1: waaw
0: waaw abada
1: mam cerno nyaay ma nga ca luga ma ngi koy ziar baye fall bi
0: muhammadu rasulillah
1: beug na ko lol soppe ba serigne ibrahima beng nuy ba sunu baye ibrahima jaw wa jewal serigne khadim gom yoro jallo
0: man wa
1: kër serigne koddelo
0: sal sal sal lu beda
2: wow
0: bar
2: wow may
0: dal nabi a salame

0: Serigne Mbacke Touré ma ngi lay ziar ñu ma pa fal ñu ma Serigne Youssouf ñu la mbolam ñi nga xamni ñu ci kurel ji Modou Ngom ak ñim ko bokkal ma ngi len di bégué di len ziar di len dokkel nam mo nam ngeen waji jang yu ñëk bu ñibisé yaakar na daru neem la koy def mom Khadim Kébé mu tabaské ba suba ga khidmatul khadim
1: ku bëgg Serigne Massamba Mbacke
0: de ku Serigne Cheikh mom Khadim Kébé fa lay jangé tabaské ba suba ga dajala
1: better

0: Serigne Diadjouf ñi ngi lay ziar sopp na lol Serigne Mamour Thiam bu janatul maxwa Mamour Thiam la mu jang tak kat rojay dal na xel sedd na xol jeur jeuf Thiam ñepp nangul nañ ko mëna wayam ñepp bëgg nañ ko mom Mamour Thiam ñi la ko bax ko yaatu ma ci ñuy way kurel gi ñom Serigne Saleh Ibrahima ak ñim ko bokkal ciarna bop
1: Nabiha asalin maulawan ahman wadam salsalin khat
0: turam rahib mangi la jox cieur di len dokel di ñaan borom borom defal goro anta del ante se deug deug dal beug na ko anta
1: nabiha asalin

0: man wa
1: de serigne bakay ñang khassida ño nga lay nuyu jere jeufati serigne khadim sok fawe ci ndamatu mo fa nekkal akhlu khassida yalla sirom dolli xewale barke sindide wow wow
0: tu sa puyal

0: El Hadji Malick borom état géré ñu ngi la nuy ci radio Diane TV FM bar animation yi sa waji lo jindu de yu ni do mu ndey Ahmadou Ndiaye Khadim
1: waaw
2: borom Touba di manam
0: Ibrahima Ndiaye wakane mi ngi ci souf di awu ma ngi koy nuy sopel Serigne Salew bi ndaw yi Serigne Salew yi ma nga ci bir Ibrahima Ndiaye wakana
2: Sogro minna hira
3: wawa
2: tiyan minno mata
0: param chak chak bi nel makki baxono mu jox sama grand bob bi ngi nil mako kursi 2000 man na nek wala dawde baxu sa waji neysan
2: lil khalqi min faqdan min faqdan
0: li dafa yene

ñoo ngi koy gërëm kër Bathie Diop la ko jàngoon moom jàngkat bu mag bii di Serigne Cheikhou Na Mbathie di gërëm mboolem ñi nga xamante ni ci ginnaawam Serigne Fallou ak ñi ma ko bokkal Ibrahima Mbathie ak Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkile di leen ñaanal 2025 Louga lañ demoon.

le 5 juin inshallah dina ci ñew lu gelo fekk sama xarit ba doomu nday kabo al hakim tv day sante serigne saliw ñepp xam nañ sama digënté ak mom al hakim ñaari ay bisum tok set ci ma digënté touba ak luga mom def nako yoru tol 15 jours yum tok dal dana tok ñene ñew set ci ma

0: ñang mu bess sax la genn mom serigne khadim be
1: wayam na annaka udun min sigarati
0: serigne fall modil swat diko farendi jor diko dugulal diko janglo motax serigne khadim sunu papa ju bax ji ñang mu bess sax la genn legge lu ñeuk la naka tek nele suma dege ne won demone bu del siwat de sunu gora bobu da del siwat mok dan saw ci ginnaw serigne mor sek ci ginnaw
2: kenya
0: fi moy mor sek lu mi def ci ginnaw khadim ngey gra loy def fofu ñibit ñibit te kurel yo
1: Mohibba, Mohibba, Mohibba, Mohibba,

0: midi daal di ne jël ñu dugal publicité yi ñu doole motalé ko ñu fa jégué indi xadim bi motalé ko cheikhuna cheikh diom baye bi nga xamanti moy yëngal touba jëmone ci walum jang da nañ ko dégglu akam señ mbacké sam ma ngi ñëw ci kanam inshallah publicité publicité jërëjëf Khadim Gueye jërëjëf publicité
1: assalamualeykum wa rahmatullahi mbokk yi nu wa cabinet médical borom taif mohammed mara borom ma sha Allah ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baal di leen ñaanal di sakku seen ñaam ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy defar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamné liko taxa jog moy kep ko xamné da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek gu yeex res séré muy liñ wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci

0: Allah bi rek lañ ñen ci wax képp ko xamné jël nga ko dal té li tax nga jël ko gissoo ko ci rek dal likoy délosi ñu jox la sa xaaliss wa loolu amul sax ma dem tañaw yow kañ nga commencé jël garab gi
1: man kay dernier la jël 5000 la ko jëlé won place mbaydo
0: waaw
1: ben xalé bu goor mo nek fo mom ak wét won
0: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
1: bi nga ko gëna sentir dal lima ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xamni
0: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
1: lool dal mom mo mom la ci gëna sentir
0: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nga am ngelaw ak bo lekke du gaaware sax yo gis nga ne
1: lool tamit dom len legui dama xif sax legui ko ko demé sax defa damay xif
0: da ngay xif
1: damay limay lekk ni sax bu jëk daw mako mëna lekk wax deug yalla
0: ne nelaw yi nak num def
1: no nelaw tamit da mo ci problème nelaw tamit da naka wote bi damay ñoon damay ngalam
0: bo teud da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam naane
1: yi damay nan
0: waaw boko de nan da ngay nan bu baax baax waaw Emeril bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ben ki rek nga ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour nga ci jëlagunta mi ngi wañé ku bu baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir waaw nonu muy fajé Emeril bé ak yoy nga wax yépp nak fi né lay fajé ndoxum city ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassan garab gi dal boko topé mom bu so yalla lolu nga ci safara mom ci carton suñu borom mom dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mom loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lolu mom yow ya ko xam
1: waaw mala ko ndiba jël
0: waaw mom loko gëna jël rek mu gëna bax waaw ndax fofu mu ne goné mën nako jël waaw goné go xamné da xébo nak yoy yépp ak goné go xamné dafa am ay saam bari na dal lu muy def
1: man dama ko jëlé gis na ci sax la wax deug yalla
0: waaw baaxna man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo añé
1: waaw
0: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
1: kaasu mew bu tang
0: yi lol dé mom boko défé mom bu so yalla
1: ah
0: sa xol dana sét lol yak
1: okay
0: waan kay baaxna def ko non rek ta top ko jerejef waaw jerejef yalla ci yalla def barke jerejef fa jerejef rek ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab bi fojju bo ñu joxat la xaaliss koko am ben problème ndax loolu mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaaro yo xamanteni ni dara taxul jaaro yu jog lulul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activité wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok te nako ci dal su yoree jaaro bi inshallah rabbi loolu dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam alaykum ak tara nga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow loola man na dañ ñewal jaaro ba nga fi di la xaar inshallah rabbi soko jele loolu dana dañ ki nga xamne yeg na ne ay jafé jafé am lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi loolu dana dañ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dabu banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis da nga ragal na ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax danañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sañ ci wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekké né galankor la go xamné nit da la ko fa def inshallah rabbi danañ la jox lu ko dindi ta danañ la jox lo xamné dina ar place bi ak lo xamanteni dina yok place bi ci katanu.

suñ borom ki nga xamantene ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamantene ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciowul njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la jox lo xamantene ni ci carton suñ borom njabot gi da lañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo danañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci carton suñ borom ki nga xamné dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamantene ni doyna sëkk karangé ci barab man na ar ab dëkk sax waxantu balak kër inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yag ta sayu joge rek togaat sayu joge togaat mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoyé inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci carton suñ borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxajuk moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa bayel

0: tufan ci katanu suñu borom wa lolu mi ngi fi mom di len xaar insha allah rabbi mel na bëgg ci am lu gu wala bu mu dugg insha allah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamne insha allah su ko défé yit ki nga xamanteni ni dafa doon jigen jo xamanteni ni day def sa yu wone aw lor rek mu deñ nga xamne def nako ay yoni yon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ki li fi magni bayyi won amna ci fagouteef yo xamne suñu lako defale donte lolo musula dal man na la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safara wa ci katanu suñu borom wa kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu
1: ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopom ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni ko jëfëndiko insha allah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré.

0: ñu ngi koy gëreem di ko ñaanal tawfiix mbokk Touba tay Serigne Diaga ka neena Serigne mara sek waaw waaw sek ndalan Ahmadou Ndiaye
1: khayram man basala mitukal yawma ya
2: la
1: ilaha
0: sunu ba ndaw ndjay lañ ci sargal di ko ci ñaanal ci barkel yalla do li wër gi jang kat mo xam ñepp xam nañ ci ak mom Ahmadou Ndiaye garasu daaro li mu ko jang won Touba Assalam te li soxna may keur khadim sambu ñoo ñinga nan wa keur Serigne Fallou sonorisation programme bi borom radio yi da jënon ay radio diko inigré Ahmadou Ndiaye ñewon fa diko jang fala ma fekk nan café rek la fa def rerewuma fa nan café rek la fa def

0: dana genn na mo ayi bubu saf saf mo di jay ta sa nak mom serigne keur serigne mbacke mbay khassida dan nako jangal mo ayi bubu ndax mom la ñepp bëgg jamono ji le ni mu ko def neex na lol mo ne ma indi mu awkat yi
1: Tubo
0: Kabumbay kay tub say bakar

0: serigne bakay sambo mun tabaske bu suba ga soxla na la ba ci gina suba ga soxla na la bam ñent fan soxla na la
1: cheikh muntaha basir
0: yalla na fi yag
2: jam ci fam ci na fam
0: sama waji eladji bare ngeer mom serigne muntaha mbake ma ngi lay bege di lay jare di la ñaanal waru ma lay gënji di gëjji degg de ak serigne mbake
3: Ah, wow.

Ibrahima Gueye mom bay Khaly Gueye mi nga xamanti day reuy Cheikh Diom Baye jamono ji mo tey bëss bi waye sa patron ngi ni di jang sa boy la Ibrahima

0: ku bëgg ñëwal ku bëgg xaalis na xaalis mom ku jubok man da nga am xaalis ba doyal inshallah
1: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreem bu baax ak technicien yi ah man na yalla am na to sumay wax damay tang
1: ni mo
0: ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreemat bërem

yalo waji ñaaw kanam je waju ñaaw kanam xeyñ ak xet lol dik ne ko yalla mo xam li nga def yalla la yeer tabar

meneen mi ci des sama njaboot laa ci yéene ne ko yàlla nangu te dugal leen ci biir riyaaba ja. Mi ngi yéene woon sa bopp ci boppam fa nga aaye nga yóbbu ko fa rendee ko fa. Mi ngi yéene woon sa njaboot fa nga aayewut nga yóbbu ko fa ñu rendee ko fa. Suñ paree soxna si la yor ndawal googa soxna si yor ndawal gi nga daal di noppalu. L'islam moom dafa simple du la sonal waaye bëggul nag yenn tab labas labasal yooyu noonu bëggu ko dafa bëgg nga leeral mais li ngay leeral méttiwul yomb naa leeral. Xam nañ ne yàlla yittewoowul yàppuy yittewoowul ruyaayum xarmi yittewoowul deret ja cay jóge yittewoowul derbaa béjjan yaa weeyaa dara yitteelu ca yàlla waaye la ko yitteel

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yow ma xiyam songal ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so ligate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu am ci
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharin an nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlam mi mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fas ci wara fas
1: wajadu suriya ila ar-rahman al-malik ar-rahim zil asmani
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci juk waye sama tere yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom

ati ñu ndokkel di ziar mbolem waru so detel diviso telangel di lumière de carte waluga dara jittol bi liggey bi ñana jorun je serigne cheikh mbake yag wiranala egele suñu coordinateur abdoulaye sambu suñu borom katnal ko to moy ko wé suñu directrice sona fatima mbake mo tam ñong koy ndokkel baxa bax diko ñaanal jam ak tawfex ati di ñeko ndokkel ko gërem mbolem waru so detel kep ko ñi baye xel waye kep ko xamanteni yaang ci ñettere yoy wote jam ak jappalante wurante uganda yakar mo xam animateur ak animatrice signe ñom ñep ñi ngi leen di bégué journaliste sama xel daal dem ci ñom ak kep ko xamanteni yaangi fi di liggéey rek ñi ngi leen nuyu bu baax di la jox sa waccu way

0: matul khadim dor ko suñu baye ndew ndiaba suñu yabo soxna kumba jeng wa sambu channel xel matul khadim dor ko ci baye sinu lodo cheikh mamadou fadel mbake ba ci bebe ayta fofa nam ma ñing koy bege wa istikhaw gu leer ga dor ko ci baye dam jubba ci ka ci genti gona ñi ngi len di ndokel kërëm len jajjefal len ñaanal len jam bu baakha baax Abdullah Hatan mi fof ci mes rek mam balla suñu bay bay serigne jagne xel da dem ci mom sedina mu jeey ci ñom tam ñi ngi leen di beggé ak mbolé waye ci jeey yépp ñi ngi leen di ndokkel Touba Sam mom tam ñi ngi leen di beggé bu baaxa baax di leen jox seen waccu waye 428 bi lay doon 628 337 la ku baax ke salam aleikum wa rahmatullah bismillah mbokk wa aleikum salam waaw yaay boy ñi ngi lay ziar bu wéré wér
1: ñepp la ja ana wa daari
0: ñepp ñi ngi ci jamm alhamdullilah
1: waye na jamm
0: te di la ko yene bu baaxa baax
1: yal ko yalla ko wali
0: allah ma amin amin ya rabbal
1: amatina solo ñam ñam
0: solo deesan alhamdullilah
1: ina bu ñu sant yalla
0: aha
1: ñu ci yent yalla mu xam
0: sallallahu alaihi wasallam
1: daari ci tol ci geej ñi ngi
0: ci jamm deesan
1: ci len sant ci dafaay bu rafet
0: ñaanal yalla Allah ma amin
1: yaar sunu sunu ko te ci ni sunu taxa
0: ndaysa
1: bak yalla ko yalla
0: Allah ma amin ndaysa
1: ci siara ka ci sunu ci xamba ci sunu alli ak yalla ko ci yalla ci yer bi yok man
0: amin amin bakke
1: ci jeglu ko ci yok fajja
0: ndaysa wallahi
2: cieñ fm
0: jegal na la bu baax na nga ñuko jegal
1: waye ci baye xal de
0: deug la ndaysa Allah amin ndaysa
1: nuga ak la ko wor baye ni
0: deug la
1: dakaru ak baye ni ñu jaar mu ñaanal ñepp jam nañ yalla bu
0: Allah amin
1: yalla mi bol jam
0: jam ngam jam yalla ñu may jam ndaysa
1: ñu borom ñu doli jam
0: Allah amin yaay boy
1: jaahi nabi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ak maam ko ci ba harima
0: jërëjëf sekk jërëjëf yaay boy ndaysaan

0: 88 bi lay doon 628 337 la ku baax ki salaamaaleykum wa rahmatullah bismillah mbokum waaw bayen ma sar ngeen sar ñi ngi lay des ziar bu wër wër al deug la
1: yalla defal la jamm ak
0: won allah maamin
1: ni ma sa ngam solo lol
0: ndaysan
1: yalla na ngi dajé ngërem serigne touba
0: allah maamin
1: amin
0: yar ba la min sa
1: ndaysan
0: alhamdullilah deug la alhamdullilah
1: ziar bu ko jël yépp na bu ko jël yépp
0: ndaysan
1: bayu ñu kenn
0: Allah maamin man nako de
1: jambati ali di ñaan
0: ndaysan wallahi
1: jare baax ba fay mbacke de jotaru ngeen da ci nga xam sama ko sam
0: deug la
1: jare baax ne tek mom geen legi di ko ñaanal jamm ak sew mom
0: sam ndaysan
1: jare bay bay leen touba jare
0: sama
1: fam fa ci ba jëm
0: deug la
1: jare mo di jël ci ndax
0: ndaysan
1: ziar baay di jël matt draagee
0: matt
1: draagee
0: deug la
1: di ziar baax baati ci ci ko mëna ndaw ni taati ni man day lew
0: ndaysan
1: ni ziar baax Moustapha Mbow
0: Moustapha Mbow
1: di ziar baax ziar Abdou Fall Boy ci tay
0: deug la
1: ni ziar baax Abdou Sow
0: ndaysan
1: di ko ñaanal tawfiq
0: amin
1: ni ziar baax FM baa bi ya ci ñu Mohamed Sall ñu wax baax yépp
0: deug la
1: yaay mo do baal mo baara faa ci boot
0: ndaysan
1: yaar wandal taa bi ci tan lay faa tan taa tu wi ci ñaanam mu gaaj ci roo ande
0: Allah ma amen man nako de
1: bëpp jël bëpp yéene
0: ndaysan yalla fa yag tewé
1: yalla do defal jam
0: Allah ma amen
1: ñu dool le santam na yalla suñu borom
0: wallahi
1: ñu boole ci ñu bamba
0: waaw
1: ndax andal ci ñu bamba ci ndam
0: man nako de
1: ñu mëna suñu borom la
0: ndaysan
1: waaw kon nak ñu non doole suñu tat bu baax suñu
0: borom deug la ndaysan
1: ndax boole bi ñu boole sëñ ci baax
0: wallaay dëgg la
1: ñu ci doole santaat yàlla bu baax
0: alhamdulilah ndaysaan
1: jërëjëf
0: jërëjëf jërëjëf saar jërëjëf kontaan nan

0: Fatsar wala suñu yaay mère sek ci diwanu Maris nang koy bëgg bu baax diko jox waccu wayam sonna Fatsar Kassor wa di nuyu mbolé kep ko xamné yaang fa ci 88.6 di ñu bayyi xel ñi ngi lay ndokké bu baax baax di la ñaanal jamm ak tawfiq way baye mu sar ngeen sar mu genn 88 lay doon 628 307 la manako ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah wa bay bala ma ngi lay delo ziyara jeng Allah ma min jeng tan bokko
1: yaara merci ko merci mo guen
0: ndaysan deug la
1: bayat ma sar guen sar mom mang ko sar lu bare bare
0: deug la ndaysan
1: kep ko jol rek bu ma sar li ñaan
0: wallahi rafana
1: ya ci sen dogal fañ ni ci lu ko xadir mang ko sar lu bare bare
0: deug la ndaysan
1: yaara kep ko jol rek bu
0: ndaysan
1: bay mam jom mang ko sar lu bare bare
0: bay mam waw
1: sonu xadir tre sonu ko ma jeng
0: sonu ko sonu xadir tre mom dafa rar mom est ce que nagn ko laté dama yakara da tukki rek na
1: ma ngi ciar ciir yep na goor yi mo
0: ngi mok sa dom joju so rewuñu nak
1: tay mam balla joru yep ma ngi ciar li ñaanal
0: deug la ndaysan
1: kep ku ek di appare rek mo ngi rek ma ngi ciar ñaan
0: wallahi deug la da nga bax
1: serigne
0: mbacke serigne mbacke yalla na fi yak di wax ko yalla fi yak di wax ak yow tam kep ku ko wax

0: ati kon mi ngi nonu jaajeufal nañ ko suñu baye baye balla jengla kon ni su dara jollof ci ante ngeureum daan nakoy ñeel ya kumbak son xaritou dal mom en tout cas ñi ngi leen di laté la ci xam ati 95.2 la 88628 307 la ku baax ke salam aleikum
1: wa aleikum salam
0: señ bi ñi ngi lay ziar
1: ngi di lay ziar baax ton
0: mbayang ci jaamu
1: ngi gëna sant rek
0: alhamdullilah yalla ciante yag
1: sam lu xatu wa
0: sey
1: sam lu kar
0: señ cham lu kar
1: waaw no lu
0: lu kar na def bay sam ana wa sam
1: ñi fi dal
0: mbay nañ ci jaam bu baax
1: no ci sant bu baax
0: alhamdullilah
1: aw ziar yepp
0: lañ deug la ndaysan
1: dina bokk ni tay
0: ni fi ñing ci jamm
1: bokk saal yepp
0: waaw deug la
1: waaw di xiyar bo alam jamm ci ko ay na te mo ko di
0: dessa deug la lo rafal na
1: waaw ay waxtan man do na ngi
0: xiyar deug la ndaysan
1: waaw di xiyar jamm ko di na xey yepp tawlu rek
0: dessa
1: tam rek ba ci sal xata ba
0: waaw
1: serigne cheikh le
0: dessa
1: serigne je moy jot
0: waaw
1: ba mata mbay
0: aha
1: ci wadda ci dem
0: aha
1: mbolé mi lañ ci tok ñep
0: ak baab du xaaliss ay ñam ak ñep rek
1: wa defay
0: ndaysan
1: waaw ba ndé ñu am ñep
0: wallahi
1: ya ñep da la wax ya ñep
0: deug la
1: ci ciaré ci paré ñu xamé mo da and ci modou gey
0: ndaysan
1: ciaré ci modou gey
0: señ modou gey waaw
1: ñaanal jëkël yalla bu baax baax
0: allahumma amin
1: am na mag dira and ci ndimbe gi di ko wax sam dokar mo ngi ñu jitu
0: bay sa waaw ndaysan
1: ñu ko tokati la won
0: deug la
1: yalla yok yerma dem
0: allahumma amin
1: dal di tawx ñep
0: amin ya rab
1: yalla jamal la teural la
0: allahumma amin ñu bokko
1: di tawx yahi baakha baakha
0: ndaysan
1: ñu xiyaré tamit bëgg baakha baax
0: deug la
1: waaw dal xasi di ko ñëw rek baax na mo ngi dugg ñep rek
0: jërëjëf bay sam jërëjëf lokar dina gënaat inshallah jërëjëf ndaysan acio tan danga bay sam lokar la fof ci diwanu sam ñu di pek borom sam ñing koy bëgg bu baaxa baax mu fatale ko mag ñepp di len ci ziar ñi jitu ji yalla suñu borom yok seen yermane ngeegel ma ci ziaram bo la ñewatu bay je moy job ga sama xel dem ci sama yaay soxna bu sa ñaan mo nga xamne moy seen wajur sonu nday job ak sonu momek señ ma dañuy yobale mbollem goné ci res day fatu ñom ak ñepp rek ak wa kër ga ak sonu momu sama yim pa ñepp ma ngi leen di bëggé 88 bi lay doon 628 307 la ku baax ki salam aleikum wa rahmatullah wa aleikum salam señ goor ah señ pap kaddu gi comme señ goor joom nga ma jox tay de ndaysan ñi ngi lay ziar bu wërëwé ndaysan sante bu baaxa baax ñi ngi lay dello ziar bu wërëwé ñi ngi fi ñi ngi ci jaam nday ñi fi ñi ngi ci jaam dëgg la ndaysan
1: ziar baay naam jé
0: aha
1: ziar baay baal dal mom
0: jé baay baal mi genn waaw
1: ziar baay yu rabay ci dindi
0: baay ibrahim baay ci dindi
1: ziar ku bokk ci dër ko baay ci dëgg
0: dëgg la ndaysan
1: ziar ci jaam baay
0: sen sa jaam
1: ziar ci tax ay jindil dara
0: sen jël dara mi waaw
1: naan sama kepp bokk ci dër ko naan ci
0: ndaysan
1: dira ta ci ziar yow mom
0: jërëjëf jërëjëf señ pap ndaysan

0: Khadim ge fi nga tollu baxna de ah legi xaaral xaaral Khadim ñu séti baati jam be kaddu mag ni nan dem sét ko fi
1: yi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar baati jam bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar
2: li nak boko dege mul ni señ bi day lepp tax li wax lepp lo xamne li yang koy wax rek
3: waaw
2: ci neen bukki nangam lepp nangam nit tax ngay wax waaw kon fo deg lolu xamal ni nit lañuy wax waxu xam nga bu ñu bukki wax na nga xam nga lolu nit lañ ci jublu fa ben all bo xamne dafa bari won ay rabbi all lol kiwelie nadie molem lo xamne abru bu daf koy soxla ci reub rek ma nga fess dal ci all ba waye nak dañu am kilifa gu tuddu gaynde waaw ba tax rabbi ñame wuñ fa rabbi ñu tok de pexam wala bien ñu noxtan nak way ñu dal all bi dal yi fi ne te mënu ñu fa dem rebi dal metti nañu ñam ko ne am na mëna ci def pexé way lo ci def mu na bay leen ma bu suwa dina fa xey dal dem dajale rebi all yeb ne leen yeen dal seen ñak fayda gi dal epna yeen ni ngeen bare ne gay ne ci seen taw rek ne may seen kilifa rek bu ko neex mu jaar leen bu len dem du ngeen dem bu len ne tok leen mu ngeen tok dende bari na dole waye yeen ñep bu ngeen dajje yeen ko fu dole waye wax na deug way ki wax non ngay de fimni son nan mu no dem tukki mu no def dara ah negocier djubo ci kaddu xey ci suwa rek ñu fay dal ci kaw ngay de dal di koy faat ci dal ci buñ fa
1: yéne ko ñu dal FM 88.6
2: ñaari fan ñu dem li ngeen waxon way ñaari fan yépp nañ ci jam way garab gu ñu neex yéek man mi dem na fi barap sangam té musu fa dem ngay mo musa bëgg dem ngay ni néw do dem nangam gañu dé ni ah way waxon na ñeen ko ni sé waram ñeen ko def bu yag ci suba sé rek rebbi dugal bi teuf ñuy daanu ko di xalangu teuf ray lu bari ci rabel yi ci suba ñu delu ci wat rabel yi ne leen yeen wax leen won li rebbi ne leen non yeen rek lañ soxla won waye gay ndi mi doon seen kilifa motax ñame wu ñu wona dugg ci yalla bi gëna fex ngeen ba jël ko fi nak muñ leen rek ñu fa sa ñeen bis bu xey rek leen ñew rebb lolu ni nga xamé ni kilifa tuti wul gañu bi ñu bi bal yi metti ba ki ñuy daw nak ci biir yalla bi di seen gaynde yalla ne seen daw lu ñuy def nak xana muñ rek waaw bukki mom xam nga daf ne bi gañu gi daf ne bayi len ma don seen kilifa gannaaw gayne de mom legi yalla dogal na nekatu fi ma fi ses legi gañu ne wax na deug bukki wax nañ ko fe nañ ko def muy kilifa gi legi rek gannaaw mom dal ñu réunion dal koy fe def kilifa waye bi nga xamé ne suba jotna ba rebbi daf nañ dan def xey si wat bi ñi dog bukki jitu buñ dawe ba taxaw gañu ne ko waye bukki li nak da na le won moni dat man gat bu ngeen may falit dama def ne da ngeen bëgg ma jangal len daw rek waye mo dox kilifa lu am solo la té boko biñ ko amé sax dang ko xam waye xam bi day dess bala nga xam deug kilifa nga
1: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar batu jam bi wote jappelenti ak
4: waji fitu ba molake fatu

aco bay ma tar may nga kon bay balla jeng jeelal ana bay mam mi ngi non waye tuti la la ci may da ndax wote wo bay mam djok tok ci nan bay ko mu yag mu munta nek yag bay tar leer bi na alhaji sar bay fallu djob baghdad de suñu bay fallu djob samyo dina la ci may lu bare bare señ ma ndjay djof ma nga fa di ñu baye xel ni sopp señ mam mo chamba ñom ñep ñi ngi len di ndokel di xaraan mbokki batay ci 88 628 337 la kep ko bëgg ñango mag ni ma lañ ci ndokel bu baaxa baax di len ñaanal jaamu bay sam dinañ ñew ci baab du xaar sey bi jox la ko yaak bay serigne jaagne may sama rek mam balla wa dañ lañ ci ni bu baaxa baax way bala lolo serigne jiri drame mo dina ñew ma jox ko serigne pap ci bu mom serigne sejjew man so bay balla ko ni su dara jëlef jëlal joxal mako ko la neex mi ngi nono acha na dadi yaatu sans na ci 95.2 radio bi len di bëggal ci duleen bëggal degg degg bi ne ci nepp ci sara xol jent bekk ci neeram ak jangum mak ñangi nono yaatu ko mum yaatu jox ko mbolé kep ko xamanteni yaangi baye xel tay bëggé ñu di lay xaar ba tay ci 88 bi lay doon 628 337 lañu yaatal ko

0: a jotu ci nuy bu baakha baax serigne modou lo tejj ci diwana italé dey bi nga jangum mag ni serigne baye be sama jammeñul bop la mo tam mi ngi fofa di ñu baye xel di ziar mbolem wa corne su gede yep sama faté sama job ak mbolem wa kër yep di len dokkel sama ma bop ya di ko nuy bu baax xna pala wa di nuy serigne dam ma nga fa di ñu baye xel ah baye muxtaré fofu ko ka daal joxe sen jiri dara mu daal di ñew a ci kon serigne pap ci bu mom serigne sadje mansour jëlal mi nga nonu dañ la ci nuy bu baax baax yow tam di la jox sa waccu way and mom ba téré ci 95.2 88 628 337 la bay modou jeris la ñing koy bëggé bu baax ak mbolam suñu bay boy yi nga xamna ñi ngi bëggé jang mag ñi serigne mbacké job kër sa kok job acca walu ga ak liko da ngeen préparé suñu dajam fay bi fofu ci jambaning nak nak lu ñëkë wé sala nga jall 88 628 337 la ñu yatt ko mom yatt ku baax salam aleikum ah yow fofu wa communiquer ba paré nga ñew ci man
1: hein wa bi moza wa bi jaiza wa qiridu khurab moza wa kun bi moza wa bi jaiza
0: 88 bi lay don 628 337 la ku bax ke salam aleikum wa rahmatullah
2: wa alaikum salam
0: ñi ngi lay ziaré señ bi
2: ba
0: yang si jamm
2: jamm ko to
0: alhamdullilah tour bak foy wote
2: bakke ñang tour bakke ndaraw
0: bay mbakke ñang jakke ndaraw señ mbakke ñing lay ziar ba yang si jamm ndaysan jere jef wala ya bax alhamdullilah ndaysan
2: ma ñam lu bax na fallu jay nak
0: bay fallu jay
2: Allah
0: subhanahu wa ta'ala inshallah rabbina ñew
2: seigne
0: allah ji touré ci touré goussas
2: ma ko baaxé di ko sa
0: deug la baye mbacké ñang
2: lu baaxé di sama ko no
0: sonna ci ñang waaw jëri jëf baye mustafa inshallah rabbi baye mustafa ñang te jakkay ndaraw lay san jëri jëf yere jeuf bayam sa wax

0: aja dunuy bu baax soppe sama du fadal ba ci musobe sona xadilo ale ya xel da dem ci mom sona nday sambu balew sambu ne fof ci Touba garbu ndaw suñu ya soxna may buso sona ndak be sona je sama xarit mang koy bege bu baaxa baax way ndokel sama dom mam khadim soxna mam jaara sama goro soxna be ñom ñep ñi ngi len di ndokel sona ma gettal je diwanu gede diwanu kernyang ak mbolam wa telu bes yep ñi ngi len di nuyu sona nday tal mi ngi fa di ñu baye xel sona mbaaje sona say sise sona Yassine Gueye mi ngi fof ci diwanu gede ñom ñep ñi ngi len di ndokel da jëfël bu baaxa baax suñu ya jëmbu sise fi ci Touba Albaqé ñi ngi koy bëggé di nuyu bu baax bay mor jeng di ndokel soxna awa ak mbolam wa Albaqé yep ñi ngi len di bëggé soxna Yassine bay Cheikh Niang sama xel dem ci mom soxna awa sow woon ma ngi koy bëggé bu baaxa baax Serigne Kalidou ba ak mbolé kep ko xamné ya nga fa di bay xir reso detel di fi soti la ngi leer di lumière Dakar Touba Louga manako dara ji tol bi liggey bi batu jamm bi wota jamm ak jappalante wolante go and yakar sa suñu ñu di leen bëggel ndax seen bëkté mom moñu fi taxato ak ñandé ba tay ci jant bëkk ci néram ngeen mañ ñoo dab ci 88 628 337 lay doon 95.2 bëggelante ci wala fali ci kuru lambil lu mag ñi bax ñi xassa Serigne Touba Cheikh Modou Bamba Khadim Rasoul waxon na leen ko roju bi leen bëggel ci du leen bëggel dégg dégg bi neex ci nepp ci séral xol jant bëkk ci néram Baye Abdul Khadir Sey la ñaan ci jangum mag ñi suñu paré Baye Fall Ndiaye dina ñew ba tay ñu jox ko suñu Baye Baye Mustafa Niang wa pencum seigne Aliou yep ñi ngi leen di ndokkel 95.2 la ku baax ki manako assalamu alaykum wa rahmatullah
1: dagga
0: bismillah
1: wala janaade
0: waaw
1: ko ndagja
0: wa man la waaw
1: jam jam
0: te dila ko yene modou
1: wa man modou bi
0: ziar na la bu wéré wé
1: ndaysan
0: deug la
1: mané baye xal bax
0: jere jef ja jere jef
1: machallah
0: ndaysan alhamdoulillah
1: ja jef
0: jere jef

him jakke serigne mbay ndjay bañi ñing koy nuyu ba diko ñaanal jamm ak tawfiq wa diko ndokkel bu baax ba di ziar mbolem wa kër ga sonna bintok mam salwa di nuyu ko ci melna soxna ja dem ba daru khudus di ziar suñu sonna khadifal ak mbolem wa kër ga yépp soxna ja dir yanke yeleñ jël ziar bi tek ko solo nga moté ñuko ci mbolem wa kër gi.

0: sax atu ko mi ngi nonu ñi andon ak baye Abdul Khadir Sey yaatalan ko bam yaatu jox ko mbolam suñu baye koy bege rawtina baye Sam Logar mi nekk ci diwanu Sam ak baye Serigne Diagne ci Monsieur Mam Balla Serigne Abdul Hadd An sama xel dem ci mom Serigne Abdul Hadd Diow Serigne Abdul Hadd Gueye ak mbolé wa Monsieur yépp mam jaganya baye ñu kenn baye Serigne Fall ci diwanu Thiès lañuy baye xel ak mbolam waye sidié yépp ñi ngi leen di ndokkel baax di leen jaajeufal ci dañuy séti kon baye Fallou Ndiaye jox ko suñu baye bi ñuy baye xel di baye Moustapha Niang jëlal baye Modou Djéri ci la jëlal wa Louga lo seenu jang kata ngi nono baye Assane Sambou kamit Sambou ana fo fété Serigne Mbacké Sambou ma ngi lay bégué bu baaxa baax di nuyu mbolam wa kamit yépp wa jëlër lu sel la wa dara jagne wa kebe ndekta wa ndam wa ñom re duma len ma sa fatte ñi ngi len di nuyu neena len accio dina gëna yaatu yeen wa ñom re wala yeen wa tundu Louga ak liko wor ñongok ñun wa ñangi ñew suñu bis bi ñi amal fofu buñu woré ñi ngi len koy yegal ko liki bi xamna na jalla ci Dakar Touba Louga bu mu gëna yaatu inshallah rabbi nako ñepp baye xel le de
1: shunabi wa hukul ala
0: ake ma ko bega bu baakha baax ba Samba Niang ci diwanu keur Niang mom tam ñu koy ndokkel Serigne Ismaël fay ci diwanu Ndiaram wala Jaar Yem wala Jurbe tonton jege gey ortes jeelal joxal mako madam gey Serigne Mbacké Diop keur Sakoké Bada gey fo fété bay mbacke ci njambane ko way bay cheikh ma nga fa bay ya fati mi ngi fa ci keur njay balé mam tala sen ma ngi lay bégué sohna fama sen ñinga ci keur njay sen damlo bay cheikh ñom ñep ñi ngi fa ci fas wa daru njay ma ngi len di bégué bu baax di jël ziaru te ko solo xop serigne daru mbacke wa keur njuga serigne birane lo di len ndokkel di ziaru wa keur soulay ak wa ndam wa keur dam serigne lo ma nga fa di ñu baye xel diko bege sama xarima du mi fof ci sakkel aliwa wa takko bi sa ma ngi len di bege 428 628 337 la ku bax ki ma da di ko wax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: kenya fm
0: bismillah mbok mi
3: wa
0: alaykum assalam wa rahmatullah way baye modou djeri sila way allah ma min sila
3: yaale seigne moustapha mbacke
0: ndeysan wa wa man nako de
3: ñaanal do ko tali ni wala ngey ma ndaw
0: deug la ndeysan
3: ma ngi jaare bay sambo lo ko ngaru gunta bay yaal na tar ndem sa bay de shiru gey ko man so mbay
0: deug la
3: bay mu safa mbaw santi ba bay ande sal ko ton ko ni
0: ndeysan
3: bay mbacke sisi ko ma ndaw
0: deug la
3: bay modou mbagne ka demba fal akal ala yi gore ge ma ndaw
0: wala rafal na
3: bay dala jam Touba
0: ndeysan
3: merci kamari dona ko ma ko ali jemu soy bajan dakar
0: deug la
3: bay ngi kande sun ko sen gori
0: wala ñola gëna bi
3: bay xalit bu sel
0: ndeysan alhamdullilah jerejef jerejef ndeysan
1: ay ay da
0: ati defal nañ ko bu baakha baax suñu baay ba ñu koy ni bu baakha baax diko ñaanal jamm ak tawfex mi ngi nonu baay modou jeri selala te yaatal ga ndax ko sen xel joti wu won dal dina koy motali kon tantan gërem dal dina koy ñaan suñu ya son ami ci am mom serigne jiri wa daan manako mi ngi nonu kimi bege moy addu ngeen teelu fi ci jant beke ci neeram roso de teel son andak jakote fi ci jant bi ngeen di andak mom xass day wala fal sikuru la bindu mag ñi bañ ñek roju bi leen di begal ci du leen buggal manako deg deg bi neex ci nepp ci seral xol jant beke ci neeram
2: Madina
0: akbar deugul nga wax waaw

acca kon mi ngi nonu baye fall ndiala ñaanal mu am solo lool yaatu neex wax deug yalla ni la gina serigne cheikh nambaj daal di dekk acca yaatu ko mum yaatu jox ko bo la kep ko xamanteni yang koy bege tay baye xel acca baye mouride jeriss la jeelal de nga fi ma ngay tagge jambaaji serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul yalla nañu ko yalla fayal ka amul morom serigne bamba Serigne Bamba 428 628 337 la ku bax ke assalamu alaykum a jo ka ñu xaraan bokkam mom bam di kanni han Serigne Goro Diop Jannatul Mahwa daf koy bege ba Ibrahima Dieye daf koy bege borom la 15 won ma ngi la ci nuyu kon Ya masar'a lan kunzak aymir

0: acha kon mi ñu nonu serigne cheikhou nambaaj lañu andalon jajeufal ndokel gërem santane maulana tabaarak wa taala yalla mi nga xamne moy borom jamm to ka mola ko may yalla ñu defal jamm musa ci musa bak bala gatt fa rek de wa ke lu ñu ro gëna ko dekk fu minul ni musa wa ziar na la way yow ke yesuna su mare la ñoro fa isti jor rek de me fi le de ma sha Allah neena ko tay mom taruna dafa sansama abla dafa sansa de dafa sansa benen tar la yalla solo la xam nga dafa solo la ci jo benen yere motax bo ñew da ngay xawa gëlem
1: wa damay japp
0: fenen fa ma sha Allah e laftat nakara fa rek jam rek kon di len jox dig dajje kon ñu koy waxa de and ak yeen rek sa su nekké di len dokkel jaji fa ñepp gërem ñepp de ngeen mohammed mustafa ko xam ngeen gore guñ duggal fa bes fu musta xam ni xolé nonu mohammed mustafa non la ñewé même man mi bima di kenn non la ñewé parce que dafa salat benen yere bu bes sañsa lool ñu nan dafa sañsa mom dafa sañsa ci tewski gi te ñewagul jaji fa nañ ñepp ndokké ñepp lepp lu fi jup dañ koy santé maulana tabarak wa taala lu deug ñu la ñew matu ci do nañ jé bégé di len jox deug dajé comme ñu koy baxa dande yeen alterné bu nek ak alarba 16h ba 18h taggo bu lu taggo tolay doon faram faccé len li xamanteni mo fi jottu ci ay xibaar dina ñew ci légui ci kërëm mohammed mustafa kali moy def inshallah rabbi assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
0: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga. Djar ci Tchanar FM ak Diantib FM, indi l'RK FM, di bati djam, djaplante ak wolente gu andak yaka.
2: ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن الشيطان المريض
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوك طالبي ñi ngi nuyu ñep di siyar ñep seen émission leral xam xam ngeen ci and ak señ mortala dañuy waxtane tay ñetti fébar yu dal do madama walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat walu rap ak walu ngelaw sheytane ak walu chat rap ak ngelaw sheytane ak walu chat yoy lañuy waxtane damay ñëkke ci rap yalla neena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun man yalla ma bind jinni ak do madama ngir ñu jamm rap lu am la ci bir alquran karim sankatu sari amni sar wo xam si yalla dafa beral jinne yi mu sootul jinni bismillahir rahim khul ohi ilay annahu sama'a nafar min al jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban bam jeex jinne bu nekk ci yow ni mi def ci yow man na waral fo tolu ngay mat saw lamine di yese lamine manako yeesi ngom jinne bu nekk ci yow man na waral sa xel mi jaxaso man na waral ngay am xel ñaar man na waral ngay xol do madama di ñortu ci mom dara fek la ngay ñortu amut jinne mo koy def jinne bu le gor nga am soxna man na waral ngay mballu di wéet di fay sa sakra sa awra ba yek sa bop ba man yu genn ndax ñom dañuy dund ci man yu ak ndawal guñu jinne dañuy dëkk ci douce dañuy dëkk ci fonce dañuy dëkk ci all bi dañuy dëkk ci garabu daxar ak garabu guuy waye jinne it da fay nekk ci garabu ngolagn ak garabu xaxtoy ñom guddii lañu ëpp luñuy genn ñom jinne guddii ak naaju tang wi motax ki diglu émission bi di faral di jël ndox diko ndox mu tang diko tour ci douze wala diko tour ci biti ko koy def nang ko baye boko day def heure bobu day fekk jinne genn ndox mi man na laal jinne doomi jinne wala jinne ñu jaare fa indil la ay jafé jafé indil la ay galankor sa walu njabot wala sa jëm yow indil la fièvre bo xam ci duga wër boko defé kon ñi yër ay xambu ay tour nga xamna ci sa wajuru goor wala sa wajuru jigen wala sa mam fe baye ay xabu bo xamul sarax ya sarax ya na wala saraxé boko xamul tok nopi baye nonu rab yoyu man nañ la attaquer say dom boko defé nit ñi nañ ci baye xel kep ko xamne ki yor nga ay xambu yit ak fuma don bo woyé señ mortala dañ ñew dindiko bam set kep ko xamne ki rab mi ngi la yakal ak num la man yakalé budé jigen nga man na waral ngay foyé sa awra budé jigen nga man na waral ngay genti di sey ak goor melni ko am borom keur budé jigen nga man na waral boy gis mbax du jaar yoon bu waré arrêté du arrêté budé jigen nga man na waral

0: setané ngelaw setané mom bu lay duggu man la duggé képp ko xamné ki da ngay teud té do lému wala ngay teud té do sol toubay njilu kay man la duggu momit dañ ko safara kim nek ci yow wotel ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 wala nga ñew ci kër gi moy buntu armée lu gédé ngay laccé buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rond-point bu mag buñu peinture bu xonko ak bu wéx rond-point bo fa accé laccel tali bi jëm sura sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi ñaarël kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci ko tali bi fofu moy kër gi moy ko Serigne Mortala buntu kër gi wéñ lañu peinture bu xonko mir bi peinture bu wéx bo duggé da nga gis garabu tendarma kër gi souf la fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis kon képp ku nek Touba bëgg ñëw kër Serigne Mortala bëgg faju buntu armée lu gédé ngay laccé dang koy bind ayséro ko sa appareil bind ko ci kayit buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel tali bi jëm sura tali bi jëm sa wétu saloum dox di nga gis ben rond-point bu mag buñu peinture bu xonko ak bu wéx rond-point bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna ministre denk bois dougal nga wax len won len ma keur Serigne Mortala mi set di ñaan di wax ci radio bi di set di ñaan ñu di fajj ñoon la keur gi ma nek pour xamé ko dafa tim tali bi jakarlo tali bi buntu keur gi wagn la ñu pentu ko peinture bu xonk mir bi ñu pentu ko peinture bu wex keur gi keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tendarma fa li ñi nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba timis Cheikh Ablay nañ deglu témoignage yi rap ni mi def nit ak nan lañuy tuubalé rap ñu ñëwaat
1: lay def ci mom lan ngay def ci mom
2: lay def ci mom
1: lay def ci mom tuubal nga dugg ci l'islam tuubal nga baye jamm ci gawal yeen di duggaat ni yaakar ne fekk yeen la rap moko dugg jinne tuubal nga dugg ci l'islam gawal nga genn yaramu jamm te dem sayon kacior ngeen trop gawal lay waxal sama baje di tenjela ko
3: tuugal nga dug ci l'islam
1: gawal gennal ci nit ki la la tuugal ashhadu wa kumay deg tuugal nga dug ci l'islam gawal gennal li nga def gawal tuugal wala duma baye tuugal nga genn yaram jamm di nga tuu ñu nekk ci mom ñepp dajalo na ñepp dajalo yek ci kaw ci nu mu gëna gawé tuubal nga genn yaram jamm wala ma ray la gawal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam julit lay doon dafa suma narate doon leneen lu gul julit wala may dafa ci lu bon yalla na ma yalla ray ci sasi
4: da xam lay parale genn na mo fodd
5: Tahol. Ni la gis nga rap fi jare ci tank ni la tanke day sedda dum la dox du meuna taxaw kasu lay fay tank ci tanke la jare da mos mata mos di sedda
4: mos
5: sandal yalla kum ko rabbi genn rek
0: dina ngeen def kon mbok yi bu ko defé kon ku bëgg ñew ci kër gi rompain bi nek ci wetu armée lu gédé buntu armée lu gédé ku fa taxaw buntu armée lu gédé bo fa taxawé laccel tali bi jëm sura
3: yoyu
0: ñu salum dox di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture bu xonko ak bu wéx rompain bo fa accé amna boulangerie amna mayga amna quincaillerie amna parking mam Serigne Bisso amna quincaillerie amna mayga duggal nga wax len won len ma keur Serigne Mortala mi sét di ñaan di wax ci radio bi ñoon la kër gi fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis man ngeen

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Douga sur Tchanté FM, Tchanar FM, LRK FM,
1: le réseau
0: DTL.
2: Dalal nañ kilifa borom xam xam ku yalla jaglel ci xam xamu ñaan waye xam xamu fajj ci ciosan ak aada tay nak ñu del ci wat fasiyene sekkat ab jotaay dalal ci ki nga xamne moy serigne modou ndjay serigne modou ma ngi lay nuyu
3: du la ñaanal jam di ñu ko ñaanal wa senegal du ñaanal wa senegal yep jam ak salam
2: jeureujeuf mbokk yi mu ngi nonu serigne modou tay ñi nga xamni min nañ la biir rew mi bitim rew do la to ku ñi presenter waye tay kep kuy doora daj emission bi di doora yam ci emission bi buñ ko doon wax kan moy serigne modou ndjay mi nga xamni tay mom lañu dalal
3: serigne modou ndjay demo nak benu talib bu xew bu rek benu talib bu sew bu oyof ko xamna ci bopam nekul jimb go xamna diisal na bopam
2: ay ci mbokk yi mu ngi nonu koku moy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamni yeen koy deg ci aduna wërngal kep waye ci senegal tamit wërngal kep kep ko xamni ni deglu nga jotaay bi rek jëlal numéro téléphone bi inshallah bo joko ak mom ci carton suñu borom da ngeen mëna wax lool danaka amana sax duka leral ci biir jotaay bi nga xamni mom lañuy waji door ak mom 78 la 431 77 84 78 431 77 84 serigne modou nak damay doré li ñu bari dañ may wonal ma borom sonko ronko tay dama bëgg ñëwaat ci set
3: waaw set bobu bu ti bopam na tak tour ñu koy wax rek sonko ronko rek lañ ci am tu xamne waxtu jot nit ki ñu buñu jëlé turam mu xam su bala mu xam gudi la dañuy joxe set tour bobu bu waxtu ba joté rek dinañ ko jëli buñ ko jëlé ba paré lu ci nekk sa jafé rek ci soobu yalla sonko rek bu dinañ ko wax ndax kep ko xamne sa kër amna jafé mba nga am sa bop am jafé mba nga am sa yow ta ginaaw am problème lu mën ta doon rek jox ma tour bu buñ waxtane bu jibo rek luñ la ci wax ci set bi yaaka na fo dox ci aduna mano gi set bu la waxé no set bu léré non ci mom
2: 78 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ci war rek dang ko ci mëna gi seigne modou nak damay doré tay jamono ji ñu toll doom adam yu bari dañu nekk ci jafé ci xat manam doom jafé yi dikkel doom adam lu mu génné dal ci lén melni nan nan ko da nga jing jigen tay loolu lukoy faral di waral ak ku mu dal ndax bu ñëwé dang ko ci mëna dimbali
3: wa jafé gog mo tax may nango wax wi sax ndax bu nekk loolu jafé yoy ci bopam tak duma génné tak at bu ne ndax boko xolé man par at ba at rek lay génné waaw wax buma mëna wax rek nawet bu nawet rek lay dun ba am nawet bu bëggé jeex rek fofu lay wax sama wax balang koy dégat dewen heure gi la ci bobu waaw ndax do xamné ci bopam ni ci bopam dañu bari jafé yo xamné neeku ñu benn code rek la ngay dit ndax jafé bu mu mënta don rek nit ki la ma wax xélal ci benn buntu tout rek mu bayima ak mom tuma sété dina xam sa jafé du ko lu mu bënta don ndax bu nekké na sa yaram da fay fébar ko docteur manu ci yow dara it nañ dégal rek lay wax buma ko xolé ba saytu ko ci carton yalla lo man di yor ci liyey ci carton yalla ba lu dox ci yaram yi lu togut benn place ci yaram yi ci carton yalla suma ko saytu na la xamné li ak li mo la ko tek ndax ni dañu bari jafé yo xamné ci bopam lu bari mo len koy yakal mo len koy def lo ko tétuñ ko nit day def fi ñom dess mi ne ko ah li de xana diw bu muy def li tey ko fekk lu muy def non lepp lu ko tek mom ci bopam sax xamatu ko
2: deug na ay ca mbokki mu no way kumu dal ndax bu yagge ci mom limu yag dana meuna dañ
3: ndax bu nekké jafé day am limite amna yo xamné ci bopam c'est li jafé man na nak at amna yo xamné sen jafé man na nak 3 mois amna yo xamné sen jafé man na nak 2 mois amna yo xamné sen jafé man na taxaw ci wèr ndax suñ ko sayté bu xam sa poids fu mu tollu ci carton yalla dinañ la ko fajal lañ ci wax tak tour ndax waaw ndax jima gi limay wax tak tour rek man luma xamne dekk bi yengu na fan yi ne lolo tax ma bëgg lolo tax ma bëgg yengu bobu ci bopam ku xamul dara rek loko mëna dijeenti ndax man dama nak ko xamne ci bopam suma la laaj ci loma laaj ci man la fi la koy defé mba ma laaj la ni nga dem manuma ko dama la wax ne manuma ko rek ko bul ñew ko ndax dama la wax ne ci bopam su faralé ci bopam sama bagage limay wax tak tour man nga ma top duma wax ay at du bëgg ñew ci man ko do ñew ndax xamne limay yor ci bopam boko mëna na xamne na ro nek ni ko na ro nek ta sas do acti mba mu ñew bu par yow do ko atal do acti ci man
2: ci ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro bi 78 la 431 77 84 78 431 77 84 kep ko ko ci wo rek yow mi deglo fi ci Dakar yow mi deglo Louga yow mi deglo fa nga xamni moy ci Ndar yow mi deglo fi nga xamni moy ci Mbour ak fu mu meuna don ci biir rew mi gawal nga wo ko ci numéro téléphone bobu damay japp ne da nga meuna jokk ak mom mu leral la lol amana sax desu ko wax ci radio seigneur Modou damay ñew taxaw fofu nak tay nit ki bu fekente ne jafé yi manam liggey moko ko def ndax liggey bobu dana yomb ñu dindi ko am deet ak xéetu liggey buñ ko meuna liggey ci xam bu ñul la ci xatim la ci daaj ci jatt ci tak ci fas ci lu mu meuna doon yaram way fasu du meuna liggey du meuna def dara manam jafé bu mu jog rek dal ci benen nga xamni mais liggey moko ko def gannaaw biñ ko sété ba no
3: waaw buñ ko sété ba paré buñ la ci waxé né waaw rek man nañ ko fajj dé ndax dañ la wax na ci bopam jafé jafé gi nga ngi gis nit ko xamne mu ngi yor soxnam jekki jekki rek fassé soxna ci mba nga gis nit ki yor jekkeram jekki jekki rek jekkeram nonan bandi sama soxna ci dama won ginaaw mba mu jekki jekki nit ngi farantu ak nit di jekki jekki far bob bu bokko tak jafé jafé gogu dug ci digënté ak mom da dama la wax na tak tour ci bopam liggéey da koy def rab da koy def ngelaw da koy def ci nit far manam du waxat nit bopam liggéey da koy def corte da koy def lu mën ta doon dal ci bopam dal nuñ ci waxtana bu ci bopam lu leer ma leer na ki da la bëgg won ginaaw buñ ko tay to na la ko dil ba yeen ñaar teen digënté nekkat nimu nekk won
2: kon jafé jafé bu mu mëna doon ta liggéey def ko bu ñëwé dinañ mëna toj liggéey
3: ba xam nga liggéey ci bopam bo gisé taytu Seigne Moussa liggéey bu mu mën ta doon rek day am limite yow mi koy liggéey nak xamoo limite bobu xamoo jafé jafé gog ko kat at bu mu ko dal ak at bu mu ko kiw do ko mëna fajj ndax bo tayto bo xamné ki ay liggéeyam poal na ngam la RP la ko dal RB la ko duggé RB la ko lañ ko ko defal bu nekké dañ ko xef dañ ko xam bu nekké la dañ ko duggal ci geej dañ ko xam bu fekké dañ ko duggal ci dañ ko wék ci pitch dañ ko xam bu fekké dañ ko liggéey def ko ci gura dañ ko xam bu fekké dañ ko liggéey jox ko xajit dañ ko xam ndax lañ ko xamne ci bopam jafé jafé fiñu tel ni buñ waxane ni man li jaxal ta bop ne li man ñëmuma ko nani ni amul luñu ragal amut ko lool lepp lu nga ci xam ci bopam man lu ci xaj bi lepp ci client rek mo tax ma jangat lool lepp xamat lool lepp ndax nit damay wax jafé jafé ma set ko ba paré man ko wax na ki lu la tek li ki li ni la tuddu ki mo la tek li ne duma ko man na ko wax ndax dafa am lo xamne bokoy wax da ngay jaxé kër ne taktour damay wax ne taktour lu ci def juñ la ci def rek ma ci defé juñ bobu ci bopam yaw yaay comprendal sa bop xamne ki lu mo wax amna kuma jox man darga ci kër ga no waxumako no man ci bopam nak bu boba yaw nga tey sa bop nga ñew ñu tayti tay mbir mu denc ci jam ak salam
2: ay ca mbokk mi nga nonu kon kep ko xamanteni yaangi ci ay jafé jafé bo genn dal ci benen waye nak saytu nako ba xol ba xamni liggey mo lako def kala ko liggey amana da ko liggey zulman yu muy xam xam bu ñuul bi nga xamni dañ koy faral di wax muy amana manam fetis lay doon wala muy jat wala muy tak wala muy fas wala muy khatim waye ak lum ci mën di doon jeexital ba ak djublu way ba moy lor la ak galankor la ak deudel la ak ñanga nekkal yaq sa alal wala yaq sa yaram wala yaq sa xel wala wulbeuti sa lu mëna doon ngay gën di dendu ginaaw di nekk ci jafé jafé damay japp ni liggéey bobu du liggéey bu baax serigne bi neena bo ñëwé bu mu sét ko ba xamni liggéey la amna limite bop danaka bu ngeen jëflanté la nga xamanteni ni mom la cey tek nak du lu muy wax ci radio la ci ëpp solo nak woko ci 78 431 77 84 78 431 77 84 kuko ci wo rek ci katunu suñu borom dang ko jot mom serigne modou ndjay serigne bi damay jall nak tay ki nga xamni tay mom yeggagul ni liggéey nañ ko wala mu ragal ab liggéey wala ñew na ba nga dindil ko liggéey bi mu soxla karange ak kuko samp ba nga xamni kuko laal doto ko laalati
3: waaw loolu lepp am nañ ci bo xamni sax sangat bo xamni ci bopam saarul sama tamp bobu boko bëggé sango ci bopam ci al nga koy sango gudi ndax kër goko sango ci bopam samp bobu kër goko sango kër gogu day tass yaangi deg al bobu it boko koy sango nit kula tren day rar dekk bi liggéey bobu ñima koy liggéeyal Dakar sax tour kep bo xamni amo auto mba amo auto bu la mëna génné fi auto bo xamni yow ya ko mëna dawal ta bop bu ko jël ndax suma la ko joxé dama la wax né talal ta auto ba dem bu ci al bi ci bopam bo xamni kenn du la gis ci gudi nga sango ko fa ñibi wat taxaw fofu bo wow nga duggal ta auto ndank ñew ci katan yalla kum wow ci sa yaram yaratu ngay tit lo xamni loxo moko def mba khatim moko def mba sheikh moko def mba liggéey moko def mba loxo liggéey buñu xamni dañ la ko jox nga ñam ko mba no bo xamni dañ la ko jox nga lek ko bu ko titet ndax bu nekké liggéey bo xamni ci bopam nit moko defon ci lek bi ci bopam bala muy jëge ci wañ bu mu la koy indi day touru bu nekké ne ci bitel la ko def du ko indi ci bur nga tandoxu nan bala muy activité bi da jek jek daanu ci suuf toj bu kassar lay don ci yow de nga lolo mu nekko ne da la ko keppal fofu tegal fofu sa reer ci sa neegam bala nga ak ci bopam mus man na jaar ci palantir bi ci bopam bo tour reer bobu kara nga xam nga ne fofu ken amul fiyam bo yore ci sété ci bopam benen ci sété dendak yow jaakarlo ak yow bu ga yax ta ci sété ci carton yi safaram amna fi
2: te ci mbokk mi ngi non deg nga ko muy serigne modou ndjay yeen ñi nga xamanteni nak danaka fagaru da gën faju te it fagu sa bop bala dara di la elewtiku ngay doora jog di outi kulok ci dimbali danaka donut lu gën motax it kep ko xamanteni bëgg nga mucc ci ko xamanteni ni amana sap non la wala aji pexé la wala aji iñan la dama nan da ngay téla fagu li nga xamanteni moy karange guma sekk ci carton suñu borom nak ku joko ak mom inshallah dana la mëna dimbali ba kep ko xamanteni jëm na ci yow rek nim ko junjé amana dootu ko tolanté 78 nak mom nga koy joté 431 77 84 78 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou damay ñëw nak ci lo xamni sori wul ak li ñu nekkon tay kilifa yu bari ak ñuy dégg amana ñi ngi tiit ñom buñu génné aduna seen njabot takaliko tasaru ndax bi mi dundu sax njabot gi déggo wuñu njabot gi jubé wuñu njabot gi duñu laalé kenn du ci yeureum sa morom kenn du ci dimbali sa morom
1: alhamdullilah
2: legui nak seigne modou way jur wo xolam neexul te bu sañon njabotam gep benno dego ku nek top ka nga wara top ñu yeureumante ta jappalante keur gu bari ciow ñu bëgg fay ciow la
3: keur gu bari ciow tawar nañ ci waxtan tak tour limay wax tak tour lolu dañ koy dëtt rek dañ koy dëj keur dama la wax na tak tour dañ koy safara keur do wax na tak tour dañ koy tampo ndañ njabot bu deegante wut pexem amna fi njabot bu nangul topante pexem amna fi ay soxna yu andut te nopp amnañ fi ten tagat amna fi de nga dama la wax na ci bopam lolou lepp luma ci upp rek nekul lo xamne ci bopam dañuy waxtan bu jibo rek nga may ma ay fan ma jox la air bi ngay ñew bala nga ñew ta liggey para na nekul lo xamne xey xey rek nga ne dama bu nga taxawal ma sa kër ma defal la ko tay mu para dedet man duma doxal nonu kum mën ta doon suma la xolé xamne yow ya borom kër gi tay kër to tay kër anduñu ma xol ta puwa borom kër gi xol ta dayo borom kër gi xor puwa kër gi ma la liggeyal ta liggey bu para def ko ci kër ga bul tita dara ndax dama la wax na ci bopam amna ñu xamne ci bopam da nga te buntu kër bu paré bu guddé am ño xamne xamoo ruñ ci kër gi diku ci kër gi ñew fi ñew di la fi tan ay bagage yo xamne moy lolu ñaara lu ci op nak dañ la am ño xamne dañuy ñextane li ci op tap ay mbir rab ñokoy def ndax rab dafa nek lo xamne dafa yaatu ci aduna bu fuñ tolli ni di yakal ni ci bopam di yak yo xamne ci bopam amu technique ci do xamne ci bopam lu muy defat ci aduna sax dootuko tay
2: mais seigne modou ak deuk bi ñi ci wax ci rap nan rap di ci fajj te nit ñi rap di leen gëna galan koor rap di leen gëna indi ak ñi xam sax ñom ñoy kérel nit ki rap
3: ci bopam dafa lu muy laxo ci nit ci bopam dafa bari laal wax ci bopam nit rap da ngay xey wara liggey sax rap tay la rap da ngay xey wara liggey sax mu tegg la ci galan koor yo xamne ci bopam nit ñi nepp dañu ñew tim la ko daral du la ci dal dara du la ci fek rab dalay galankor yow te bop ngay genn sel tay genn sel tax nga jek woñe ko wat lolou lepp da ko tek ci nit ki rab dalay xey mu indi le problème yo xamne ci bopam do xam pou mu teggu te bop gon rab dagay yor nit ci bopam nan la man de luma yor dama yaakar mu tass mba luma liñ ma nit deg ñu ko digewon lolou lepp duma ko jot lolou rab da koy def ci nit ki gon lu ci nak ci jeexantalu rab man mal ko ni expliquer lepp nak kep ko xamne am nga jafé jafé ci bopam taxaw kum lay yaqal facture gudeek becc ñewal
2: kimi yakal alalam kimi yakal soxnam diko deudele ak mom ki nga xamni dakoy deudele ak njabotam ki nga xamni tay mom dako mam lumu yakar rek rab yakal ko ak ki nga xamni tay sanci bu mu tambali duko agale ak ki nga xamni tay mom xamul sax ndax rab mokay yakal wala lenen mokay yakal
3: rab ti bopam degol mala wax man la taklo xale bo xamni ti jigen bo xamni ci bopam yak mom de nga fay dund bo de ko li nga tay wer ci mom dako am yow mi gor gi mu bolel ak jigen go xamni ci bopam yang koy mu ngi lay sel ko du ngeen man la am dom yak mom mbamu baxuna ci bopam mbamu tegg la ko xamne ci bopam leer na ki ci bopam dombu jigen la wara tawlo yow nga wara tawlo dombu gor xam nga yeen ñaar bu ngi leen yalla boole ci benn neek xam nga tank xamoko jaxan dafa gawa am dom de faaw nga sayti ko bo xamne rawanu jigen bi ni la jëm rawanu ko gor ki ni nga dem nga testé ko jangat ko sayti ko jëm ko leen ko safar bo boole leen ten rawan manana ko leen ben to lolu meuna am ten digante ndax tank lolu ci bopam yow xamoko ci bopam nit ki meuna wax ne man dama ñaan pour am dom man dama ñaan pour am tout tank bobu legui man ma fexé bo am dom mom man la fay jekki baye bo dem takat kenen koku non la koy defat bu tay
2: kon ku jeuker jafé bu ñëwé
3: bu jeuker jafé ku ñëwé ci bopam lolou tax bu ko tenk rek mu gatt ndax xélé yu digeen yi bari yu gatt yi ni lu ci upp lepp ay far rab lañ yor
2: le ku gor ku jabar jafé it gaay célibataire yu gor yi
3: bo tay rek rab da ci la xatu wentaaji ndax da ngay gis ko xamné ci bopam na la leer na yor na xaalisam bo mo tek mu dem fe wax ak xélé bu digeen bo xélé bu digeen bu bokk ko takalé bu digeen bu wan ko ginaaw mu wax xel bu digeen bu wan ko ginaaw ak bari yak fa xantam lepp ko dot dara manatu fa soti lolou liko yomba def rek ay galan ko rab dako yow dama def mba nit ko xamne dula ko feewal fi mba mu dem bu yak xelam ci yaayam yaayu xel bi ci bopam xel bi meuna bok de yaaji bañ mba xel bi meuna bok baaji bañ mba xel bi meuna bok ni jam bañ gon lolou lepp ci pexerab lay bok ñaare ndax buñ ko sayte ci bopam leer na seen fami lepp nga gennul ñuko gennul yaaji gennu baayu ke nga gennu baayu ki gennu baayu ke ñu saytu ko jox ko suñu sonkorango bi ci carton yalla luñu ci wax rek bi soobu yalla buñ la wax ni tak na fa am rek far ko day am ci carton yalla
2: ay ca mbokk mi ngi nonu jël len numéro téléphone bi yeen célibataire yu goor yi mbaayu jigen yi mbaayu mi nga xamni sa soxna da la won ginnaw wala yow mi nga xamni it sa borom keur da ngeen na njabot ba nopi mu won la ginnaw ta am ngeen ak njabot ta bo sañon nga tok seyel ko tayit xamoo lan mo tax seen digënté mënuta neex su ngeen digënté mu neex lool bu ngeen gisanté nek ci jafé jafé danaka amana mbir la jokkol ak serigne modou ndjay ci 78 431 77 84 seigne modou damay ñëw nak ci li nga xamni tay dëkk bi kenn ku ne xam na ni jamono ji ñu nek dañoo joggé won ci ay xew xew élection amon na passé na nguur gu bess amna ciow yi bari na wax yi bari na amna ay dossier ñi ñuy convoquer ñi ñu convoquer gul ñi bañ ku len convoquer ñi loubal ñi tay ñi tayul fay wax ak ñi am ay dossier yu dis bëgg wax ji kamaj
3: lolu sa warna ci waxta ndax na amna ñu bari yo xamni ñu may deglu amna yo xamni ma ngi jëfël ndek ñom na dama la wax na ci bopam lolu ci bopam man awma fi luma ci tontu kep ko xamne degna émission bi ñu waxtaan ci bo dego ndax lolu waxtaan ci tudal la ndax dafa am lo xamne ci bopam bo jëlé lo xamne nit ñe ko mom nak nga bañ ko jox it erreur nga ci yam ndax kep ko xamne dal yor na xalisam mu lew yow leer na la ñu la fexé mom ay jam ay dom ay dom ay ki rek ñu la ko bëgg fexel amna secret bo xamne buñ la ko joxé ku la doon fexé pour jublu ñew ta kër ta rawan ci bopam ay liggéey rawan jigéen liggéey ni ci bopam dañuy dugtal digënté ak ñoo yu nga xamne ñoo la wara tétti buñ fexé yon ti gudi gudi lañu wara ñew da nga gis ko xamne day tétti la lam fara bu dënti bu nekké ne bëtik la wara ñew ci yow day juuy ak yow lolu mom sa warna ci waxtaan bo xamne ci bopam lu jaadu ndax lolu jafé jafé lu fofu ñu ma ci son dañ na ci son boston bo gisé nga may wo jëluma la bo gisé nga may wo jëluma la ñaar rek buma ko méré ñaar suma nekké ci liggéey bi ci bopam nga woot ma won bu boston tamay japp
2: ci yoy la
3: ma la wax lolu bañ na ko bo tété bo xam nga
2: man modou kilifa yi nga xamné tay ji fiñu tan ni dang ma juñju dankafu nga ma sax gatal nga ba ngir dogalé ma waye dana ci xous ngir ñi ñi dégglu kilifa yi nga xamné tay ji seen dossier xam nañ ni bu génné rek ciow tiaf xam ndax ay borom tour lañ borom mbolo lañ borom ndombal tank lañ buguma sax ñu tuddu tour waye nak seen wax mom mujuna sen
3: yow dal ku ci am problème ko bëgg ñu fël ciow bi rek mën nañ ko fay lañ la
2: ñi fay ba paré te bëggu ñu tuddu tour
3: bo tay
2: bo fay nga seen wax ba paré te bëggu ñu
3: bo tay rek bo bëgg lool lepp dal ku ci bëgg am problème dal ko am ciow ñewal ñu fël la ko rek lool la ngay wax ku ci bëgg lo xamne ci bopam sa grade da nga bëgg mu yëkëtu yit amna fi
2: wa ñi xëccio nak jamono ji ngir ay élection bëgg fallu seigne modou ak jongante waye yit ci biir jongante bi dañuy sanante ay missile di xéxante di sëfënte di defante lu nekk
3: wa président sax bu suma la sañu mën na la ko wax kalang yi ni nek ni manala ko tegal buñ tol ni manala ko tegal de ni comme nima la waxone ci bi passé ni manala waxat ci bi ni ñewat ni duñ mu sax manala dudal baram fo xamne ci bopam ni muy donat ku koy remplacer manala ko wax
2: gaay dañ
3: ta doon wax
2: dañ lay setti wala
3: dañ ma setti kum mën ta doon bu
2: gaay dañ la setti
3: man bo ma xam nga lu tax ma jangat lol lepp seen liste bo fa deme ñom ñep dañ fay taxaw gaay dañu opanté rawan gaay dañu opanté sas gaay dañu opanté khurdu yaangi deg am nañu xamne mën nañu am ciow lool ko duñ ko jot bu ne bu ci wara djublu ko ciat yakal len de nga
2: ci modou ponkal mi ñewon ci yow nga ne ko yow bu def li damal genn sarax sangam
3: mo ponkal bobu ci bopam lool mo yakal bopam mu ngi may deggi buma deggi da xamne mom lay tut yaangi deg mom estay fu mu tollu
2: mu ngi ken deggatu
3: wa kay jeexna tak ko tak affaire wi ci bopam
2: ne ba set ci wat
3: na no da wa ñëmé wona man na man nga hey bu ma wax dara nak ma waxon lima la waxon ci bopam boko sayt won top ko si won na lol nda gis nga ko chat ak luñ ko digel lepp mu ngi nonu yeen nak li nga di bëgg nak tak tour ku len di tejal ay yaako man bokku ma ci non doxewuma nonu
2: ay ca mbokk mi ngi nonu li ci dess bayil nonu jinj la mbokk yi kep ko xamanteni amana yaangi ci xat ak ay jafé nga bëgg na ku la ci dimbali ba mbir mi sedd guyu bu dé bor jambour la nak néna sëriñ bi néna mom mën na la dimbali mu sedd waye na nga fay ndax amana lu ñepp bokk mom do ci nangu kenn ku togn kenn waye mën na fexé ba jam ak salam ak dal am ca waye nak kep ko xamne ay dossier yu 10 la nak jokol ak mom rek ci carton suñu borom dana fay wax ji bam fay kamaj 77 le 78 le 431 77 84 78 431 77 84 kep ku ko ci wor rek inshallah ci carton suñu borom da nga mëna joko ak mom seigne modou nak damay delsi wat ci tay bros nga ko sank waye dafa bari lu muy dal ay nit mu don sutura don kersa di tax kër yu bari di tas ki tak soxna sey ak mom ay att munu ñoo am dom jigen gi sey ci kër di taxaw te mom xamul lan mo koy taxaw lu wala mu am dom ba pare taxawat lu yag
3: moma gënal li nga may wax lu nga melaj ci lool lepp de na li nga wax ni ci bopam kep ko xamne am nga soxna nga jekki soxna ci nga dem ba ci digënté bi rek mu jekki war bok ca dug ñewal kep ko xamne tak nga xale bu goor xale bu jigen bu amate far bu dem ba bu ko won ginaaw na ñew ndax ñaara ci bopam lolu nit day tollu fe gis sen digënté mu ratax mu yaq sen digënté da ngay tollu fo xamne ci bopam li liggey mo koy def dafa am lo xamne ci bopam rab mo koy def dafa am lo xamne ci bopam nak sen rawan ak sen rawan ño koy def yaang rek nit rawanam ci bopam tank limuy def ni ci bopam tank sayto ko bu xam ko manoko wax len ndel dama la wax ni misal man bopam boma junjale man dal dama def ni ne nak bayma sama bop rek yaang rek ndax mbiru rawan ci bopam amu lu mën do yakal nit sa rawane bu bëggé li taytu woko defoko ci jafé jafé rek ngay déké lo bok ko mu gën ci yow sa rawane bu day dug ta digënté ak mom gon rawane dafa am lo xamné dafa nek ci ngénal ci nit ci premier nit rawanam la bo xeyé suba tel rawane mo lay yéwi bo ubé bo nelaw bo dék jëk rek yéw sa rawane mo lay yé bo xeyé ta jigit ke xel ta xel japp ci lenen sa rawane mo lako jox lo da la wax na ci bopam lum lay def lo non ci bopam nang ko saytu bo xamné li la bok ci bopam nga top ko ja tu ko defé rek la ngay wër dang ko mëna am par force ma la wax lolu
2: ay ci 78 431 77 84 78 431 77 84 moy numéro Serigne Modou Ndiaye yeen ñi nga xamni da ngay na am galankor ci seen bir neegu sey amana nga sey ay atta mëno am tout tank wala yit nga don ko xamni am nga ko ba nopi taxawat taxamo lu ko sabab bo ñewé bu ko xolé ba xam lan la bu fekkante ne yalla dogal na muy lu mëna nek rek inshallah ci katunu suñu borom da na la teggil bobu la galankor ci katunu yalla jokol ak Serigne Modou Ndiaye mu dimbali mo do nak damay ñew ci li nga xamni tay sangat yi may gis fi mom pour lan la
3: sangat bobu la warna ci wax ndax bo gisee nit ki ci bopam taxu ci yo xamne da nga sa yaram day dis mba ngay gentu yu bari mba ngay ta am rawan yo xamne ci bopam da am lim lay sonale taktur bes buñ ci waxtana bu ci bopam bes bo ci tango day deñ jafé jafé bu mën ta doon buñ la waxante won ci tegantila ay yoon ci yeen yi lepp katan la bo fi duggé bo sa tango rek jam rek ngay am mala wax lolu
2: wa seigne modou dama dajé ke way jour fi mu ñew di wax ak yow di joy lol ak mbekté bi mi génn la ni domam da melone melokan wo xamni di and ak ñu bon di def lu bon te la ko ci gëna metti moy dom ji jigen la won di taxawalu ak yoyu waye bamu jëflanté ak yow amana bamuy ñew mi ngi ñaan bay joy tay seigne modou ñi dundu ka yu mel non tay mu am ay dom mu commencé jël yoonu bon nga bëgg dëddel ko yoon wo bëgg ko dëj ci yoon wu baax
3: waaw lolu alhamdullilah ñu rafinta xam nga lolu mom lepp nekk xajjo rafinta yi mom seigne moussa boko fa jëme net ci émission rek da ngay ton nda gis nga ko xamne cëpp yaangi tux cëpp yo xamne yaangi naan cëpp yo xamne yaangi mandi ci katani la bu fi ñew moussa faraw
2: xalé yi commencé di jëlantu nak
3: kep ko xamne yaangi sacc bo ñew ma defara lo xamne dang ko sa raxaso rek sa xel do du nekk sacc ma la wax lolu
2: ci ca mbokk mi ngono lolu buntu la won rek bo xamni amana fi ñukay dalale di waxtaan ak mom tombe nañ ci wayjuru mel nonu muy sante bay gërem 78 ngeen di joko ak Serigne Modou Ndiaye 431 77 84 78 431 77 84 Serigne Modou waxtu wi nak li dess bari wul te lima la bëgg laaj bari na te dañu nekk ci jamono jo xamni ni leg ñu deggmal ay examen école yu ubina ñu bari defay ci lu ser ci école di daj lu dekk sen dom yi bëgg neex xel mu neex xirtal xale bi ci mjang waye ñaanal ko bay lepp lu koy mëna fekk wala diko galankor wala liggey wala lu mu mëna don mo xam examen la wala concours la bu mu mëna don ken duko ci meuna fexel luddul dogalu yalla rek
3: waaw luddul dogalu yalla lolou mom taktur lolou lañu wax tax taktur ndax kep ko xamne am nañ jafé jafé ci yoyu am teluti ak tamé ab teluti jongante ak teluti concours ci katan yi la bo ñew rek ñu safara wu de nga ndax dama la wax na ci bopam lolou bu waxtu bu joté rek préfère rek lu ba op ci liggéey bi pour rek moma terelone la tax ndax ci bopam ko fu examen dafa metti ndax bo fay dem say famille dañuy joy presta bo fay dem say wa kër presta amul ku fa day amati jam luñ bëgg len luddul nga am jam rek mu waxata na kep ko xamne yaangi lijeenti ambassade muy lijeenti ay kayit muy tax ci carton yi lañu wal ma jox la sangat bo xamne ci bopam bo demé bo dépé sa jué rek lu nekkon say galan ko rena dañ
2: lolou da na ma yobbu ci Serigne Modou tay ngir waxtu wi sax dafa mat seuk waye ñi nekk bitim rew tay yag fa def fa ay at am nañ ay kayit waye nak teranga jëndjon saku muy am amba dem nañ ba am ay galankor liggey jafaleen am am jafaleen ta bayyi nañu ginnaw njabot sarzi yi leen di xaar ginnaw bari na wa yit ñu nekk ci ay xat xat yo xamni yobbu nañ fa seen soxna am ak mom problème fofu wala ñu am dom ba nopi ak tubab bëgg tubab ba dimbali leen jox leen seen dom ñu dem di tribunal di yegg di wacc tay ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir
3: waaw ku leen ñaanal ñu am fa tawfiq ak taysir ndaw dama na Seigne Moussa dama la wax na taktur lo dege ma lay wax ni ci bop man sama liggey lepp lu ci op rek nit ko am jafé jafé rek moma gëna sawar ci la mo la gëna sawaré dama la wax nga nekk ci réew ma ci bopam woma téléphone nga bëgg ñëpp ci dëkk nga nekk fa nekk ci ay xat xat wooma téléphone mbaa say nit yi nekk fii nañ ma woo ñu waxtaan ci ba jiboo ñu yónnee ko liñ koy yónnee nga déglu ay fan di ma la wax ñetti fan ñeenti fan de nga ay fan rek laa la wax ko fan moom kenn xamul fu mu toll wax day leer mu Seigne Moussa nga nekk ci réew mi fii ci boppam bugg a dem ngay lijjanti papier mu teex nañ dégganti téléphone ma defal la sangatam tagal bu nag kaa ma wax ne nag ñeenti fan nga ko sango ñeenti fan waaw bu len leer na sa rendu xajju te digante fofu ci bu mu xajju te digante bit fexé ko fe bo xal rek bu mu xajju bi de nga bo fay ak ci bopam ci carton yalla buñ la woyé boss buñ agé ci dossier bi yow dang na fokk mok dossier politique yi rep ñoy yëm hmm waaw waaw ñoy yëp ay sangat la rek
2: fan yi de politique sénégal sonal lañ la
3: dé waaw sonal lañ la kay no xam nga rek def lu lèr wax lu lèr lumay wax tactour lumay wax fi tanka luma mënut dima ko wax ndax damay wax ne tactour ci bopam nga nek aduna muy neex ngay wax rek fekk lo xamne manoko nga koy wax ala alakhira ngi ñew ko alakhira nak di bopam man nga xam aduna de ndax alakhira manoko xam ndax bañ la wax ne bëss la sene kër ci tapax bobu ci bopam ñu dem bayila fa yak yalla ak suñu borom rek ak ta jëf rek mo nga fay deteeti gën nak boy nekké ci réew mi di wax waxal lo man ak lo xam ndax boko xamut bayil bu ko xaalif bum la ko jaral bu graat bum la ko jaral na dama la wax na ci bopam kep ko xamna problème bo xamni mbamu yor fièvre bo xamni ci bopam dem nga hôpital hôpital wër bëss ton mëna ñu gis ci dara ñëwal ci Modou Ndiaye mo waxat na am nga jafé jafé go xamné ci bopam né xamono ko lijeenti ci bi mo nga tuy def bu génn ci ñëwal ma defal lo xamné sanctuaire boko dugaté dang ko yëkëti nga fondement kër gi ci bopam mo nga lérna lérna tabax bi bang ko fondement bo légui mën da fexé bu mot ñëwal ma génn la liko tax mo kër bu mën da at bu mot nga yor sa sisiété bi nga lérna lérna sisiété bi dang koy def ci bopam ko lérna lérna yow sisiété bi yaang li nga ci yéne lepp mën da doxé nonu ñëwal ñi gëssal lo xamné dang koy gëss ci sul ci buntu bi ci katané sa sisiété day indi xat tour
2: té ay ci mbokki mi ngi nonu aksi nañ nak fiñuy yëkëté li nga xamni moy jotaay bi ndax waxtu yi ñu cëlalé won ci biir émission bi matna sëkk 78 moy numéro bi 431 77 84 78 431 77 84 Seigne Modou mënul ñak nak ma boros bayré laata may tej émission bi bayré ndjay bayré mbolo bayré tour hein ak bayram ubbi ko rek
3: bayram mom parce que boko yeketti wut sax gaay xamal nañu sax ndax lu ci ñew rek ñu ngi wonale ñi fi jaar ñep ñu leen koy

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من سنت يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم نوي نيو مبوك ييب زيار نان لين ني ngi len di ñaanal di sax ci yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barke señtu wa buñu jittelé ci nuyo bi serigne muntaha mu cheikh amadou bachir na lañu nuyo kilifa diina ji di nuyu serigne cheikh mu serigne ali diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wër defal ko tawfiq man na li mu naal ngir liggeyal mamoun cheikhul qadim radhiyallahu anhu ma agal ko jamm ñu and ko ak mom di ñaanala sama serigne bal hadji mohammed mamoun ñang yal nako yalla dolli ay leer woyefal suuf ci ko am xaru xajana ak mbolam ñam fek ak ñako fek ci barke señtu ba ni ni serigne afi ñang al imam serigne cheikh namba ki abdul wadud serigne bak abdurrahman serigne sambu sama ngi ziaru bax bax di ziar al imam serigne basir diop imam ma ngi lay nuyu di la ziaru bax bax di wax ni khutba yi amna solo ñi ci jariñu di ci jariñu yalna yalla fay damay dem ba njambur di nuyu serigne mahmadan mbake mu cheikh mahmadul murtada serigne abdullahi fall di setu mam ci arema fall serigne murtala mbake ca ngañ ak jeng non lañu ziaré serigne jili mbake mu serigne mbake madina ca mak baragay di ziar serigne babake ci mansour di ko ñaanal yalla yalla samako defal ko wer defal ko tawfiq momit banal yi mu nal mu agal ko ak yam ñu and ko ak mom ba mu nalat yenen nal ñu and ko ak mom serigne tierno basirou tal kazalika serigne cheikh mahi ibrahima niass ak baalem khulafa yeb di ñaanal suñu kilif yi nga xam yalla def nañ ñu jitu ji serif aya ibn cheikh talib ibn cheikh sadbu bay sama ngir ma sayar serigne abdourahman mbake mam damlo bay ibrahima lo alhaji mamadou mamou ñang bay malik mbocc ak sunu xarit ba Aladji Malick Mbeng yalla nañu yalla xare aljana mbokk ñi ngi fi seen radio Tiener FM 88.6 Dakar ma ngi lekkolok jant ba ci Touba di 95.2 ma ngi lekkolok Leer gi FM ci Louga ci 94.6 muy seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggey bi ci waxukaay gi seen mbokk mam Cheikh Lo ci machine bi Ibrahima Cissé ni fegok Aliou Ndiaye sop maraxib Sidi Sène ma ngi lay nuyu bax bax Abdoulaye Samb coordinateur mo nek fofu ci Jant FM ak ñom Moustapha Niass Imam Niang Al Mahmoud sama serigne Ahmed Kébé serigne Cheikh Lo mo nek fofu ci Leer gi FM ak ñom Oustaz ñom Soxna Fatou Soxna Ndianta mbokk yi mën ngeen and ñun tam ci suñu chaîne bu mag bi di Jant bi TV inshallah ko fa dem da nga and ak ñun direct ci Jant bi TV ni ngeen and ak ñun ci Tiener ak Jant bi FM ak Leer gi FM ñi sant yalla bu baax baax mo ñu baaxé may ñu wër ak tal ba ñu fekk waat bis bi comme ñu ko maye won ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yok wër ak carton ak tal ba yag ko fekk barakat rasul sallallahu alayhi wasallam mbokk yi xam ngeen ni altine jot ci waxtu yi dañu and ak yeen seen émission bi daara ji tol bi liggéey bi mi émission bi nga xamné mom lañu jaglal daïra yi ci waxtaan lan moy daïra lokay lumuy jariñ lumuy def ci nit lan mo koy def ak lokay ak lokay yaq ndax lepp lo gis rek amna lo xamné boko defé day tax mu gëna bax am lo xamné boko defé man nako yaq taxawal émission bi ci serigne cheikh mu serigne aliou xam ngeen ni wajuram di turondo mi serigne cheikh mbak gene fatna ko amone taxaway lo ci daïra ak kemam lol nak lay dundalat diko feddeli mune kon dañuy taxawal emission bo xamni day dalal daayira yi ñi ci wax dal xam ngeen ne wéru jot nañ and ak Touba ci kanam am emission bo xamni ñan ak ñom ay partenaire na spécial and ak ñu waxtaan lepp lo xamni rek lu koy jëme kanam la di fatali wa talibé yi di len soñ ak mouride yi ñu xam liggéey la bo xamni ku ci nek sa liggéey bop la war nga ci mëna ñëw taxaw ci def ko nak ku ci nek am nga yéene lepp lu ñuy def Touba diga deful Serigne Touba le nga taxaw ci kon am mbolo bu joggé taxaw fasiyene nek ben ngir liggéeyal Serigne bi kon yaakar na mbolo ñom ñepp ñepp ci lañ bok kon motax ñi and ak ñom wéru jet inshallah di nuyu jëwri ñom ñom Serigne Alpha ak kilifa yi nga xam ñoo ko jité yépp ñom ñu Serigne Mbaye Ngom xamna moy jëwriñ fi ci Dakarum ñi ci and ak Moustapha Thiaw jeex tak ci Serigne bi yaakar na mom kenn ko présenté xam nañ ko bax taxwayam ñi nga and tam Serigne Goritine ñom ñaar yaakar na xam nañ leen ci émission bi nga xam ni ñoy téwal Touba ci kanam ci émission bi kon xam na kon ngir baña guddal damay jox Moustapha Thiaw jeex tak ci Serigne mu nuyo bu nuyo buñu paré ma jox Serigne Goro mu nuyo ñu ra dugg ci biir waxtaan inshallah Serigne Moustapha assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salaam أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله وما توفيق إلا بالله سادي لساني نوير جناني سفي عماني وزيد برائي بارك بروم توبا السلام عليكم ورحمة الله مبكي جولتي مبكي طالبي نيوغي سانت يالا بو باخ دي جولتي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي سانتات سونو جامبار يي سونو ياكار يي سيرن توبا خادم المصطفى دي نيانال بو باخ Cheikh Mohamedoul Muntakha mi nga xamanteni mo fi tok yetaayo serigne bi ci ko ñaanal bu baax sun borom bi guddal fanam te wëral ciirem lool bam aggalen naal yi nga xamanteni mbollem naal yi mu naal yépp di ñaanal bu baax mbollem khalifa yi nga xamanteni ñoo aju ci yoonu murid ak mbollem khalifa yi diine yépp bay wuñ kenn di ñaanal bu baax borom ëtt bi di serigne Cheikh Mbacke Aline sun borom bi dolle ko defal tawfiq ba yene ji nga xamanteni am nañ ko amna ko ci liguel serigne bi mu am ci tawfiq bu baax ndax yene moy liguel serigne bi ci fann yépp ba ñepp bok ci jëriñ ñoo ngi jaar bu baax serigne Habibou Mbacke ni kilifa Touba ci kanam waye serigne Mamour president Touba ci kanam ak mbollem kilifa yi top ci gannaawam yépp waye fi ci Dakar buñu tuddé Serigne Mandiaye Ngom di coordinateur région Dakar waye Serigne Alpha Ahmadou Thiam waye di ziaré bu baax Serigne El Hadji Ndaw nga xamanteni mo faré félé ci siège ba Koloban waye di ziaré baax Serigne Cheikh Kharma mi nga xam mo yoré massification bi ak mbollem ñi nga xamanteni ñoo ngi nek ay coordinateur ci gox goxat yi nga xamé ñoo nek fi ci Dakar Serigne Bara Saxo mi nga xamanteni mo jité social bi fi ci Dakar ñu koy jaar bax de sante bu bax nak di jaaré sunu jambar ñu jaakar lool mu Serigne Goratine nek jambar lool waye mbollem ñi nek Medina nek ay collègue ñu and liggéey ba ci Touba ci karam fele ci Touba Medina ñu leen di jaajeful bax ñom soxna Jama Sall waye Serigne Liman Diouf Serigne Sambou soxna Daba waye Serigne soxna Mariam Ning soxna Khadijatu Dion ñom ñepp rek ñoo jaar bu baax nak Serigne Mam Cheikh Lo di sunu xarit di sunu lepp waye Serigne Ibrahima Cissé diko jaajeful bax ci taxawayam bi nga xamanteni mo koy taxaw ci radio bi ñom Aliou Ndiaye ak mbollem ñu nekk ci radio bi yépp di fi yëngo waye buñu démé Touba Serigne Ablaye Samb ñu ziaré ko mu jallé ñu ñëpp waye dem Louga Serigne Cheikh Lo buñu ko joxé ziar mu jallé ñu ko ci mbollem ñu nekk fofu kon ñu ngi sant bu baax tay gëreem am yene liguel Serigne Touba ci kanam kaddu guñ fi yëkëti rek ñaan mu nekk kaddu guy jariñ té lépp rek nit ñi dégg ko té jëfé ko ngir jëmmé Serigne bi ñu and bok ci lakh ngeerum Serigne Touba ñoo ngi tuub bu baax té jéglu
0: ma sha Allah Cheikh Moustapha nuyu bi martna amna solo di ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala ñi ni ko tambul ci bismillahir rahmanir rahim ñi agalé ko ci alhamdullilahi rabbil alamin ko xamna kon damay jox señ goro nuyo señ goro assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam awsi billah bismillah inna waliyallahi wa ma tawfiq ila billah barke borom touba ginaa buñuy santé yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ki yonentam sidina muhammad ali salatu wassalam santat serigne touba bu baakha baakha baax di ñaanal serigne muntaka mbak mam cheikh le basir mu yag fi lol te andak wer waye no ne lañuy ñaanalé khalifa général kulu bayfal serigne amdi khadim yag fi lol te andak wer ñaanal ñi nga xamantene ni ñu bok di liggéey touba ci kanam sunu borom defal leen tabiyak taysir sahada daari ni di siyaré sama xarit sama serigne serigne mustapha thiaw ñu koy siyaré bu baaxa baax serigne mustapha thiaw jeex tak ci serigne bi ñu koy siyaré bu baax di siyaré sunu xarit sunu oustaz mo lepp serigne mam serigne mam cheikh lo ñu lay siyaré bu baax ñi nga andal ci kër gi ñu leen di siyaré bu baaxa baax di siyaré comme niko serigne mustapha thiaw waxé rek siyaré serigne alpha ahmadou thiaw di siyaré serigne el has ndaw serigne mour soura ñep ñu leen di siyar di siyaré serigne manjay ngom di siyaré sama mbokk talib nga xamni ñoo nekk marché til nga xamni sak wër wu dé rek ma taxawu leen ñu leen di siyar baax duñu faté kenn kon ñu ngi siyaré mbokk yépp ndax air bi da melni def ñoo xawa ki kon ñi siyaré mbokk julit yi lepp dal manam sant nañ baax baax
0: jërëjëf señ jor ma sha Allah nuyu bi amna solo matna di la sant baax di la gërëm ma sha Allah señ sa mi xalé ko baax nga waye lolou fekk na ñu bari bari sédé ko ci sama gox bobu ci ci medina sama mbokk yi may togal sama mag yoy yi sama xarit yi sama rakk yi ñu may togal fofu ñom ñepp sédé nañu sa sax baax wax dëgg yalla ñu koy sédé sa sun su tu rawati na papa lay waaw wax dëgg yalla day wax sax baax mu toll ñaare mom la lay laaj sax ma ñëw nak ndax señ goor mu ñëw na fi dem yalla yalla defal taw fi kon cheikh moussa xamna mubashara tan ginnaw waxtu ang dem goor wax nako te waxtu duñu xaar la yon tazir dañuy soobu ci waxtan inshallah xamna tay waxtane li ci ëpp ci ben tombalé doon li dem ci walu social bol bokku ni cheikh touba ci kanam social moy dimbalante do am solo la ndax borom bi subhanahu wa ta'ala sax moko diglé mani na ngeen ni dimbalante ci lu bax ak neen dimbalante ci jaamu yalla wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi bil hudwan neen dimbalante ci jaamu yalla ak ci lu bax way bu len dimbalante ci safaan kon lolu baxul jaamu yalla moy fu def lu bax jotey muy julli ak xeyr yi ka soñi ci bu fekke nak ci ak mbax la li nga tané sa morom nga def ko mo xam ci walu alal la mo xam ci walu xel la mo xam ci walu doale la nang ko tane nek def ko ndax ñepp soxla ndimbal touba ci karam nak bokk na ci seen programme di dimbalante ndax seigne touba mu ko ko fonkon la rawatene nak buñu djiblé ci ay xew xew korité tabaski magal ila akhiri ñi ngi djib tabaski ñiaga yakana ñingi ci di collecter li nga xam mom lañu war dimbalé ñi war dimbal tam ñi ngi leni bind xam nañu kër yi ñi ñiko yayo légui ñu bëggon nak nga ñëw ci walu manam daara ji muy Touba ci kanam amnu interview bi ci tofta la xor na ko légui
3: Touba ci kanam nooru daara yi
0: nooru daara yi machallah kaddu ko leg dañu bëgg leg nga ñëwul ñi ci rek ci teunk rek xamna suñu bari xam nañ Touba ci way ci teunk rek ñan ñoy Touba ci kanam nga boole ci ñëwaal ci walu social am solo gi am solo ak soñu gi ci soñu
3: jërëjëf oustaz xana di santat bu baax nga man bekté lool ci téwaat fi ci studio bi ngir waxtane li ñu bok muy Touba ci kanam nooru daara yi di mbolo mo xamanteni mbolo mu and la ngir jaayante ak serigne bi di ligéeyal serigne bi ci dëkkam bi di Touba Touba ci kanam nak am mbolo lol mo xamanteni ndax boko tudé daayira sax day xawa xat lol waye ndax mbollem daayira dañu tabbi ci biir Touba ci kanam ndax fep fu mourid nek muy ay daayira daayira dañuy and di dag ay reusi diko joyale ci Touba ci kanam kon Touba ci kanam buñ ko mënon wax day secret bo xamanteni bu neubu won la te feñ te nekkon nak mbindum serigne mi bayiwon ko fi xeyna Touba ci kanam ay nit di ci xalat di ci dox ba sun borom bi defal len tawfiix ñu am ci ndigal ci serigne Sidi Mukhtar waye ci serigne Muntaha mi ñu commencé won ko ci groupe WhatsApp dan collecte di fexé di dajalé lo xamanteni gis nañ ñu war ko défar muy buñu gisé fo xamanteni dafa tax ñu dem def jëm ko défar nonu lañ ko commencé ba mbolo mi dem ba serigne abou mi nga xamanteni di setup serigne touba di leer ci serigne fallu mbacké jaayante andak mbolo mi di touba ci kanam ñu tek ko ci kanamu mbolo mi muy kilifa mbolo mi waye momit muy indi ci xalaat bu am solo lol muy ñaari témèr wèr yu dé bo joxé ñaari témèr ñu né nañu xol kon fexé am ñaari million doomu adama yo xamanteni dinañ dag carte membre ñaar million doomu adama dag carte membre wèr wone dina nek ñaari dina nek ñaari
0: milliard
3: at mi di 24 milliards mu melni bi serigne bi xalaté lolu ñu jog ci nak biñ ci amé ndigelu kilifa yi di dox di yaatal di collecter mbolo mi ñi di dag carte membre waye ñi aguñ ci dag ay carte membre waye dañuy dag ay rusi ñaari témèr waye ñu am yéene nak mbolem ko xamanteni am mouride nga fexé dag carte membre bu 5000 bok ci mbolo mi wër wu dé nga dag ñaari témèr at mi di ñaari junni ak ñent témèr di 12000 lola bu wër wi dé di ñaari milliards at mi di ñaar fukki milliards ak ñent lola ñu né kon lola buñ ko amé bu soba yalla fi ci Touba dinañ ci mëna def jëmmal lo xamanteni do dem di talal kenn loxo waye lepp lu mata defar diñ ko di defar Touba ci kanam nunu la soso di dox ba xalaat jib ci muy dem ba xalaat ne dekk bi di Touba bare nañu fi nek ño xamanteni faju de len di jafé lol ñu def fexé di tabax ay poste de santé waye xamne ndox mi nit ñi bëgg nañu ndox lool ñu nekkon nañu fexé gas ay forage yi nga xamni ño fi nekkon té doxuñ ñu fexé bu fekké né moteur mo ci yaqku ñu défar ko ba dëkk bi dal du manki ndox
0: machallah
3: ci nonu lañuy def xamné su jot ndigal nak ci señ Muntaha amna dëkk ba dafa wara lèr nañ ñu nekkon nañu fexé ba dëkk bi di Touba ñu fexé ba mo lèr ba pousse sax bu daano guddii nga mën ko for
0: machallah
3: ci nonu lañu def mbedd mu ne quartier bu ne ñu taxa samp fa ay lampadaire ba Touba tay mbedd mo duggu day melni beccëk nga nek
0: alhamdullah
3: Touba ci kanam comme ni nga waxe legi manam dafa bari ay bankas ndax social dafa nek bankas bo xamanteni am ay sous commission te social manam bo xolé senu liguey dafa jotté wul ak ñaari témèr yi nga xamanteni mom lañu dag par wèr dedet
0: social par wèr lañ koy joxé wala
3: social waw
0: lañ koy joxé
3: social membre Touba ci kanam yi dañuy jaayante
0: da jaayante la
3: wèr wu dé ñu def social
0: manam dafa comme niñu joxé wèru dé 1000 francs
3: waw
0: social dañuy joxé 1000 francs wala loi am jaayante
3: dañuy jaayante loi am jaayante ndax ñu ci bari fi ci Dakar ku ci melni Seigne Bara Saxo soxna marem aw mi nga xamanteni tay mom lañ koy yonne tableau bi sa bu ko Seigne Bara Saxo dugale kenn ku ne da ngay yonne la nga man ñi jox ay 5000 ñi jox ay 2000 ñi jox ay 10000 amul kon app fofu non kon social dafa nek lo dafa nek bankas bo xamanteni ngir ndimbal ko taxajuk Serigne Moustapha Mbacké jitako di ci taxaw nak di ci dox dox doxine wu sel wu rafet ba ñepp rafet lu ko social nek banxas bo xamanteni japp nañ ne Touba ci kanam banxas bu ko fudole amatu ci ndax taxaway bi nga xamanteni ñu ngi koy taxawal ci mbollem dekk bi di Touba waye mbollem santhi waye mbollem fo xamanteni ndimbal aljana fa Touba ci kanam social dina taxawé taxaway bobu non nga xamné buñ né sous commission am tay amna ñoo xamanteni xam nga social tabaski dañ koy wax waye social kori waye social magal waye social gam nga xamné social day taxaw taxaway bo xamanteni ndax bo lay xol bari na ci ñoo xamanteni ay marade lañ yo xamanteni xajna duñ monal seen bop lu bari Touba ci kanam da len di jël en charge moy social Touba ci kanam da len di jël en charge dem yobul len faj len nga xamne manam ko xamanteni dem nañ ba xamne ki dafa tawat am ño xamanteni dañuy dox diko saytu am ño xamanteni lay sen liggey moy di collecter ay yere yi nga xamanteni ñiko aaje wo dañ len ko wara jox ren ji bo xolé suba ci talata ji mom moy premier ndaje bi nga xamanteni social Touba ci kanam war nañu dajé suba ci siège bi ngir waxtane seddelé li nga xamanteni moy social tabaski nga xamné ren daw jek ñetti junni borom kër ren ji juroom ñaari junni borom kër
0: kon yok nañ ci ñent jindi dal
3: waaw té kenn ku ne di nga am fukki mbubbu fukki yéré
0: nit ku ne
3: waaw kenn ku ne manam nga xamné tay buñ jëlé fukki kër gu ne manam buñ la joxé fukki yéré yo xamanteni yak sax njabot lay doon
0: xaw ay mbubbu xalé mbubbu mag
3: waaw mu ngi
0: ci yeen yu goor
3: nga xamné kon Touba ci kanam ren nonu la taxaway nga xamne suba buñu dajé 11h30 lañu wara dajé
0: wa
3: kilifa yi serigne Moustapha mu ngi wo mbollem ko xamanteni jappani ga té mëna ñëw té dula galankor boko mëna téwé waye amna ño xamanteni ñom loola moy seen liggéey walu seddilé buñu démé ba nga xamanteni waxtaan nañ ba paré ciangon nga dinañ commencer seddilé yéré nga xamne ndakaru gi rek ñetti juni yéré dina fi joggé tay ji dina fanani Touba ndakaru gi
0: am tam day am nek ndakaru di collecter yéré
3: di collecter yéré
0: ko am lo joxé amna barab boko yobbu
3: wa amna barab boko yobbu wa ko am lo joxé amna barab boko yobbu
0: ñu collecter ko
3: ñu collecter ko ñu yobbu ko nga xamne par exemple rek bo xolé Guédioy nga xamne fa la coordinateur ba deuk muy Serigne Mandiaye Ngom manam li ëpp ci yéri fofu lañ ko yobbu Serigne Bara Saxo mu ngi fi ci Koloban nga xamne mom mo jité social bi and ko ak ñom soxna Marème Aw ñom fa saw manam mbolem yéri nga xamanteni ñu koy dajalé fi fofu lañ ko yobbu ci Serigne Bara Saxo Serigne Bara Saxo yonne ko Touba Serigne Mandiaye tay ji la wara dem yobbu yéri ye Touba nga xamne comme medina suba inshallah ñi faré medina war nañu dugg medina ngir collecter mbollem jaamu yalla yi nga xamanteni am nañ yéré dimbal ñoñu nga xamne seen loxo jottu seen gannaaw kon liñ ci soñé moy fofu nonu ko am xar joxel ko am xaaliss joxel ndax lepp lañu aajo ndax da ngay gis borom keur go xamanteni dina am manam waxuma la xar waye mum mum sax sax du ko am waxuma la xar mum tabaske kon ñi nga xamanteni sun borom bi defal na len tawfiq ñu am comme go xamanteni mën nañ ci dimbala ñooñu ay xar te du len wañi dara kon ñu ngi len di talal loxo suba til len war nañ fa dugg def collecter kon ku am xar joxel waye ku am xaliss bo meuna joxe muy waaw ndax xaaliss dañu soxla xaaliss waaye yéere yo xamanteni dina mëna nit dina ko mëna sol dem Touba mbokk yi ba bare na ci ño xamanteni tay oustaz bo xolé li ñu yor ci yéere seeni batant dafa fess del nga xamne amna yéere yo xamne dinañ am ay at dinañ am ay at la la wax duñ ko sol yéere yoyu nañ ko génné jox ko joxé ko jaamu yalla yi nga xamanteni ben yéere buñu sol bu set amuñ ko té yité wo nañ ko kon défalal yalla ci ñoña am ci ño xamanteni bu tabaski joté buñ leen tibalut wallahi lazim duñ xewlu ñoña non soxla nañ ko bo leen joxé luñu manam luñu jëné luñu tabaské soxla nañ ko lool ñoñu nak mu ñoñu taxa jog oustaz kon loola moy socialu tabaski comme niñ koy defé ci koré gi nga xamé koré def nañ ko ci ay yéré def ko ci jox ay nit ño xamanteni xewlu nañ togué nañ seen kër nonu lañ koy defé tabaski gi nak dañ koy gëna yaatal ci mbolem gox yi nga xamanteni ño nek Touba nek ci santhi te sen loxo jottu sen gannaaw te ñoom kat dañu ñew wi ci wotep señ bi ki ñew wi ci wotep señ bi nak manam yina la am ak bëggam ñew tabisi koko nona señ bi du ko sétan mukk kon kuy liggéeyal señ Touba ci ñoñu
0: am solo ci kon c'est ça lolu am solo la ni ngi waxe kon ko am yéré bu baax ba dal yi baax mu andi ko xamna di nga wax barab ba ñu man ko dajal man ko yobbu am ño xam tamit ñi ngi wax deug yalla manam neenti jox ay yéré xeyna manam joxom ci wa ci Touba ci kanam wa ñi ngi koy jox ay nit kon mën nañu Touba ci kanam lañ koy defal ñi ñi ngi ab gox yor yéré baax ma sha Allah bëgg lu baax di ci jël te manam du jox ay nit ñukay sal bo gisé ñi ñu sal lu rafet jek lol fek nak da am ko lan ko jox ñoon tamit ñu ñi jara ñaanal lañu ñi ci koñ yi tok deug yalla ñu amna solo señ goor de nga Cheikh Moussa Lim wa ci walu ndimbal dafa am solo ndax nit ku ne dede aaji ndimbal leena bu mbolo taxawé ni dañuy manam di dajalé bu dara xewé am ño xamni dañ ko bëgg def way seen doole du ko mat ñi ñew dimbal leen lolu lu am solo la yaw yakana bok nga ñi nga xamni fi ci medina dañuy wëru mbokk yi di laaj xamna nak ba gañu du ñu xani dëkk bi dafa dëgg rek ñu
2: may
0: téré gaay wa li ngi téré gaay wa ko du kaddu gaay
2: assalamu alaykum oustaz ñi ziaré baax di contane ci kadi Seigne Moustapha Thiaw wax legi ma sha Allah leerna neexna day lu am solo ndax bo xolé comme num wax legui rek da ngay gis ko xamanteni ni da ngay am sa yéré yu rafet yo xamanteni ni mën na am sax ben yéré bo xamé jënd nga ko 100,000 wala 100,000 yu tegg sol ko ben xew duggal ko sa armoire amaat yenen yéré bo mën nga ko denc ay ati at do ko sol mais may ñaan mbokk yi lolu no ñu bayiko xel bu baax ndax suñu borom mayna la xewal bo xamantene ni on nga xoti yere bu ser sol ko ben yon mba do ko sol sax denc ko ñaari at sunu borom maat la benen xewal go xamene yaangi xoti wat yenen en tout cas amna ño xamantene ni de wallahi asim bëgg nañ ko to amuñu ko buñ amon ginnol ga sax jël mais mbokk yi yere bobu jël ko nga jox ko ñooñu jël ko nga jox ko ñooñu jaam ci yalla moy social bi ñuy laaj kon comme limay wax rek Touba ci karam daf ñoo won yoon wi rek daati ci jaar ngir ak ci señoy ngir ak ci sunu borom kon mbokk yi lool nañ ko bayyi xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax sunu borom su la maye xiwal nga ci xewlu bu baax gestul sa chamanu ba gestu sa di jor sa ben mbokk wo xamanteni ni boko xole wa yero xol yirmande sax boko xol rek dingay sigi sax joy ndax mu ngeek ciono go xamantene ni walay bo dindi won temer jox ko sax du ko gemé ati yow yor nga lu dut jeex e tub ko ci kaddu gi sax waye ki nek sawet
4: man demay nan limay wax comme limay wax samay dekkandor damay nan man suma amé te wa sama dekk amuñu day melni awuma ndax monuma am bo paré ñima dekkal amuñ ndax man ñom rek lay titéro bo amé sa mbok amu sa dekkando amu am am lu mu jëriñ man dama japp né am am yi dalay gëna yokal sax li yalla xam doyna ndax liñ ci wara def yépp defoko
0: wa wa ma anfaqtu min shay'in wa yukhlifu wa jaxere yalla dal
4: yalla mo ngok mo ngok motax ñoo ñu une fois ñun di len sorale sax sour bo nek ak sax dekkando nek ak say mbok suma borom wirsegal la di len bay xel bu baax ndax suma borom mo la jox joxulen bo len dimbali wut onna am benen yonde sunu borom num ko num ko yekete tek ko ci sen loxo on nako jele non tek ko ci sen loxo wa tax lu jar bay xel la may ñaan mbokki marsetti len nak di len xamal ne ñu ngi len di wajal suba fu way den ci yere bu rafit dal mom
0: ngi genné
4: ah genni ko way fu way den ci xaaris
0: ak xari wa
4: na ñew ñu wajal mbok sunu mbok talibi nek Touba ndax kam niko Seigne Moustapha Diaw waxe rek amna ñu nek ci santhay nga xamantene ni walay bo len joxul dara yaakar ñu luñ tabaské mais ñoo ñu bo yëkété jox len jëfë jott dé oustaz
0: ñaanalé mo ñaanalé am sa lool
4: kon lool nañ ci gorgolu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ñu dal won nañu bay mbok talibi nga xamantene ni ñoo nek sunu wét sunu borom wërsegal ñu to ñom yalla dogal na sen loxo jotlu sen ginaaw nañ len di baye xel bu baax bul denc yere bo xamantene ni solo ko ay ati at ki nek sa wet amuko dindiko nga jox ko ko comme li nga wax rek jox ko ko bo xam ni sunu borom di def ak yaw
0: day dolli
4: essayal rek gis ey wa ko ñame doto ko bayire nañ ci gorgal bu baaxa baax
0: inshallah tay ñu bayina dekk bi dafa deug rek
4: ba dekk bi dafa deug waaw limay téré gaay
0: waaw da koy téré dekk
4: bi dafa deug nañ ko baye dekk bi dafa deug mom nañ ko baye sun digënté ak señ bi
0: machallah
4: sun digënté ak señ bi nañ baye dekk bi dafa deug
0: lolu deug la waaw
4: lolu mom nañ ko baye xel bu baax lolu mom mang koy téré sama bop diko téré mbok talibé
0: waaw ndax yonté sama mo ni boy nu ñort dañ nu ñort lu la fer mu fekk len ci waye bo ñorté safan worut ma xey su bari sétu musfa ci wona na deb rek xey na deb rek musfa no loxo bi la xaw ki da deb rek do am waye neel damay deb rek musfa ku bax la rafatam ñort rek waaw wala ñort bo dama yalla mën na la xew la yalla bo mo tabbi ci xolam ma sha Allah kon do am sa xamna mbokk and ak ñi jotaay bi 88 628 0618 88 628 0618 sunu yaay merci ak ñu koy nuyu baax baax bayyi xel bañan faama faal Touba jëmul ñun tam ñu koy ziar bok ci Touba ci kanam am ci taxaw yu am am solo mo yorna ci carne momit waaw ci am solo ñu koy nuyu baax baax bayyi Modou Diéri ci le Mouride Sadiq ñu def ñu leen nuyu di leen ci wo bayyi Amdi Sall bayyi Moustapha Mbaw bayyi Serigne sama yaay soxna Fatlo ya Bisso ya Oumou Dia ñom ñep ñi ngi lañ ci wo soxna Ami Dion Mam Diara ñu tamit ma sha Allah ñi ngi ko ci wo ñoo ñep ñi ngi leen wo Seigne Mbongone Fall ñi ñep ñi ngi leen xaar ci 88 628 0618 ak mbokk talib yep kep ku ñuy bayyi xéere mën ngeena jaar fu insha Allah ñu and ak ñun tay tamit xamna da nga wax barab bi ñuy joxe li ñuy joxe fiñ ko yobbu fekke na dafa am numéro téléphone ñuy jaar boko waxe mbokk yi am ñam tam xena buñu dëkke fu sori bëgg joxe nañ xam fan lañ koy jaarale kon Cheikh Moussa ba tay ñu ñëwaat ci waxtaan yobante won nañ ma nak ñun social amna solo kañ nañ ci duggal Dakar ñun neen Dakar tam ñi ay talib ñi fi ay julit ngi fi di soxla ndimbal da ngay gis sax fan yi bu ñu xé ndimbal nit ñi dañuy jog dem ci maire yi di fa rang jogé fu ne te ñun da ngay xam ni wax dëgg yalla yitté won nañ ko mo tax ñi ñew di fa financer di jogé fu sare kon ko jar dibal la kon légui ñom tamit dañ koy soxla bu ñu yégon ñun Touba ci kanam section Dakar dañuy joxe xam da ngeen bari mbolo waye lool tamit jombul ni ngeen nekké Medina am nañu nekk Pekin am ñu nefe am nefenen bo leen demone ba koy def tamit dañ ko rama tassare gox bu nañu ñafa nekk tamit di dimbalé da ngay ñëwaat social bi nga gën ci soñé ba xam tamit ak café gi nga xamne dañ ko faral def ci gox yi de seigne mandjay gi deg na ci rek mu koy yeglé fan ngeen ci toll ak Dakar dal bolé ci social bi dal bëgg dañ ko lol
3: jerejeuf oustaz wa Dakaru mom alhamdullilah
0: bëgg dañ social bi
3: wa Dakaru bëgg nañ social bi wa mum day wa deug social comme ni nga waxé ni wa Dakaru ñu ngi am social ndax amna ci ño xamanteni comme ni nga waxé ñoo ngi dimbalante ci bi ci souf
0: wa man xamna ñu bari ñu xamna xeyna seen ñom bëggu ñu ko tuddu seen tour wa fi ñu tol tay buñu jëndon yéréw bes tay
3: mu ngo
0: amna buñu yaro dañ koy joxé légui
3: warna
0: ta buñ ko joxé faté nañ ko
3: wa mu ngo
0: wa xamna ñoo xam mo leen tuddon tay
3: xam nga buñu waxé social Touba ci kanam liguel serigne touba fep la waye si abdou khadir dafa am lum daan wax deg na jaamu yalla fep la baxé waye touba la sakane ki nga xamanteni nak dafa joggé feulé ñew dekk sék serigne touba
0: waaw
3: yapnaane buñu né social touba ci kanam kilifa yi amnañ yene mbollem ko dekk ak Serigne Touba di nga dekk ak mom ci dekkine wu tay wu dal sa xel dal sa lepp jak lola mo indi social Touba ci karam oustaz nga xamne mbollem ñepp gi daw wuti Touba du liggey len fa yobbu waye dañ fa dëkki ngir lan rawi Touba ndagaru gi ñi fi ñew dañu wutsi lu ñam waye ña dem Touba dañu dem laqku ji ci sëriñ bi wuy ji wotef sëriñ bi ak nuñ mondi mel amnañ yene dëkk ak sëriñ bi loolu moy seen taxaway kon oustaz mën nañ ko yaatal fep waye li nga xamanteni mom lañuy gëna soñé moy jaamu yalla yi dal yi nga xamanteni ñew nañ dekk ak Serigne Touba té seen loxo jottul seen gannaaw ñoo ngi sakku bu baaxa baaxa baaxa baax ñu liggéeyal Serigne bi ci ñoom ndax Serigne bi mo leen wa Serigne bi kat mo leen wara téral té kilifa yi nga xamanteni ñu ngi taxaw ci li loola vision bobu lañ am ba tax ñu am yene mbollem ku nekk Touba fa nga nek nga nek fa nek lu dal lu tay xamna nak li nga wax legi deg na yobante bi dess na ci xalat ba mu gëna yaatu ndax social mom defal yalla fepp la baxé waye nak Touba la sakane de
0: wa ndax kokku dafa man ni dañu Touba Medina
3: waaw
0: Touba Pikine
3: waaw
0: ni kon manam barke bi warna fekk
3: ci warna fekk ci ah kañ mu ngi ci am xañu la gëna yaatu bu soob yalla
0: amna mbokum na ci ligne bi 88 628 0610 mbok assalamu alaykum
5: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: alfa ahmad cham
5: man sama ngeen di ziar
3: de ñu gu tedd
0: gi namu la lol
5: gëñ nañ de gënte
0: wa namu la lol
5: eh seigne mustapha

0: ñu ñaanal wa DTR la dal mbir yi yaatu ba télé bi ñew inshallah
1: inshallah
0: ñun ñëpp ñu ciy barkel té lool mom ñu koy dagaan señ bi
1: inshallah
0: ci barké wër wi ñu né
1: amin
0: é señ mam cheikh di sant nak suñu jëwriñ bawum señ Moustapha mu am pastef lool ci lepp nak di ci Touba ci kanam rek waye ci yoonu liggéey señ ci fo wa mo señ Moustapha muy dox rek ci mbir señ Touba lay dox
1: ni and ak señ Diop waaw
0: bu wessawul limuy yakhantu wallahi alazim man de mak mom ño nek marché waye munuma gis Moustapha Thiaw mu nek ci leneen lulul limuy yakhantu at señ bi
1: eske
0: même bu yakhantu mu ngi ci señ bi
1: jeex tak señ bi
0: rawatina nak ci liggey Touba ci kanam gi
1: alhamdullilah
0: tay bo ñewé fekk Moustapha ci Touba ci kanam da nga yakarne fi la gëna mané nga dem khidma mëna la bismillah deug yalla man dal man koy ñaanal mu yagg fi lol ta and ak wër
1: amin amin
0: ndax liggey bi ñun ñoko ngank indi ko Dakaru waye ñun de mom luum ci man di ci nabi man de sama akulay taala lay wax deug yalla ko motax bañuy wax mané nañ ko def coordinateuru medina mu yor communication aussi Dakar bu Touba ci kanam
1: deug la
0: te mu ci wax lu leer nañ ci social bi xamna lepp mënuma ko ki buguma yag ci ligne bi waye dal dama bëggon dug rek pour sant ginnaw ñun ño nek yor liggey Touba ci kanam at yeen ni ngeen ñu ci jappalé motax mo wote ci duguna nak ci groupe bu clifa gu mag wax len ko wax len DTL nan la def ci Touba ci kanam at num joxe ter Touba ci kanam lolou inshallah ñu ne tamit ay fan yu neew amna lo xamne señ bi mu ngi ci mu ngi ko nara jox
1: waaw
0: su boba dañ ci and ak yeen tamit
1: inshallah
0: ndax man mi tamit dem na ba ci groupe communication ndax ci ñu bëgn la bokk mais wax na ko fa te inshallah ay fan yu neew amna manjay dina ñew joko ak yeen ñu jema xol nan lañu gëna jappé pour liggéey bobu señ bi nar ñoo denk nan lañ ci liggéey
1: inshallah
0: waaw social bi dal comme nuko Moustapha waxé rek
1: waaw
0: mom tamit investissement bu mag la Touba tay mën nañ wax né ci bankas Touba ci kanam yi social par exemple fum dem mo nekk ci kaw bu wéso lu melni investissement lampe yek hôpital yi waye social mo dem ci kaw ñi ci doel di ziar señ Moustapha mu señ Abdou Fatta bi nga xamne mom lañ denk commission bobu ak ñim ko andat wax deug yalla ñu ci liggey lu reuy surtout gis nga ren wër koor bi rek 3000 personnes Moustapha léral nako señ Moustapha léral nako ak tabaski bi ñu jëm ak niñ koy défé ndax Touba ci kanam mom lepp ñu yéss la koy def tay ji da ngay gis ñuy maye ay yéré bo maye tay boko xeyna sa buñ la ko maye am numu doko bëgg waye Touba ci kanam tay ji yalla ngi koy dimbalé tay social bi bu woté am nañu bëri yéré yéss tak lañuy indi joxé ko wala yéré yo xamne xeyna benn yoon lañ ko sol ñu indi ko mu yéré yo xamne tamit ay yéré yo xamne tamit wa dëgg yalla day andu war may Touba kon lool yëpp ñu ci sant bu baax ma ñu yagg ci ligne bi di sant nak señ mam cheikh ma ngi ne santal ma señ ibrahima bu baaxa baaxa baax
1: inshallah
0: dëgg yalla mom wax dëgg yalla yeen ñaar mom wax dëgg yalla mom dañ leen di baye ak señ bi rek waaw Moustapha nak ma ngi jéggalu bu baax nak ci
2: gëj
1: ni yow ak señ bi
0: rek ligay léral amna solo yow mom xam nga man xam nañ ñun mom dañ ko mom yaa nañ tak Touba ci kanam ñu leen di ziar yeen ñëpp wax dëgg yalla dama ne won na dugg dama nekkon ci yoon yu embouteillage bi metti lool mais dama ne xaar sama yegse na dugg
2: inshallah dañ
0: ko delu wat coloré
1: signal ba
0: waaw
1: nu yoon ak señ goor
2: gooratine
1: hein gooratine
0: ah señ goor wa nga
1: tegg dool ak mom
0: señ goor ma ngi lay ziar bu baax
3: non non sari signal ba
0: waaw ma ngi jéggalu dé xam na ma ngi lay fay sax
3: ci content nañu ba
0: sama xel mu ngi ci won momit tamit may sérel ñambar dem ci Touba ci kanam
1: waaw
0: deug yalla ñambar dem Touba ci kanam señ mam cheikh gis nga señ goor momu ci collecteur yu gëna ki ci Touba bir medina bir dakar sa na wax bir dakar ci la
2: wallahi
0: ñom ñep dañ ta bolé yor seen liggéey yor place bi nekk ci ñi bay waru mak ci Touba ci kanam wa ñi dal wax deug yalla man dal dama comme lu may wax sa su nekk rek sa yu may def audio rek liggey bi nga xamne ñum ci di ci nab nañ ci dajje ngeerum señ bi
3: amin amin
0: ku nekk dal sa tool ngay bay rek waye yalla nañu boole señ bi ñum ñep boole ño fay
1: ni nga waxe sank ñun mom réseau de DTL
0: waaw
1: inshallah fassiyene and ak yeen ngi liggel señ Touba
0: est ce que
1: comme niñ ko waxawon rek xam nga ma serigne bi taxaw na ci
0: waaw
1: jël lepp tek ko ci loxo Ibrahima
0: waaw
1: mom tam mu doon ku baax ku ci sawar lool wax dëgg yàlla kon ni nga ko waxee rek ñun inshallah fas yéene ànd ak yéen daal waa ngi fas yéente liggéeyal señ Touba comme ni nga waxee léegi dugal nga ko ci kuréelu mag ba

mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu new new bu yexé def ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 am naño xamne dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katun yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis ne day and ak dret dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamne dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër te du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq ne ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wén wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 80

jërëjëf ñu gën ko baax moom Cheikh Bladji ma ngi ndëkkal baax ngi ba leen rek sappé Cheikh Bladji fi ma ba sappé assuré di leen ziaré baax di leen ñaan jam ni nak sama wajé nak suñu Mamadou Cissé ma ngi ziar baax moom bëgg na assuré bi ma ngi ziar suñu Fallou Lo ma ngi leen ni baax li di leen ziar baax di leen ñaan jam ay ni mu kan ak ni ne mbolem téer yi nga xam jamoro ñi ngi ci ko ci koccal bi di leen ziar baax di leen ñaan tawfiq ñaan suñu borom def leen wër buñu ag leen sa ne xam ne mo ñu engagé ñaan yalla def leen wër buñu ag ci barke Cheikh xol xam ma xatta ay ni nak xamne mo di nitan seigne bassirou samou nako seigne bassirou mag ne ni badi les jaar dila ñaan jam mo ni rek mbali mbaki nga fegol ay siar ba nak seigne bassirou samou ci nitan nda mar seigne daara mag ne ni ba ak mbali seigne daara ni ci sambal qur'an jërëjëf ñu gërëm ko baax moom seigne abdoulaye joo xamna kon su ko day ñu dem mo séti nak ousmane baye khadimi khadimu ñoom daal di barkelo ci guddigi su ko defé nañu daal kay jox nak mbolem sapay ba téré xarini bëkk té mi ci téléphone bi 88 bi 628 1337 88 628 1337 sino aline sey maane ni baaji le ziar dila ñaan jamm ni ma serigne soyn bojane ma ngi lay ziar ak rek mbolem bëkki baye xala ci ñëri fm dakar ma ngi ni baax gërëm baax oustad mam cheikh lo mu genn légui jitaay bam sele bobulé nga xamné mo doon tuba kala jitaay bu daayira yi mu daaloon nak jërëj mu swaccaw wa tuba ci kanam tubarkal nga xamné ni sañ ngi def liggéey am solo ci walu dimbalante te moy social tubarkal kon ñu ngi ci gërëm baax taxway boole di san ci taxway am solo lol sank rek di san ma ngi rombo ci benn barab tubarkal xamna ñu melni tubarkal ñuy def lu melnon di dimbalé nit ñi rawat nak ci li nga xamne mo lañ deggmal muy fête bi nga xamne mo lañ deggal ma di tabaski nga xamne di san ñu bëré bëri jamono ji mëna mako rek seen fi dalu ndax ñu bëri am rek ñu koy jappé def nañ ba def ko lo xamne mam day japp lu mu di ñakul seen dundu ñi ngi ci programme nañ lay def ba mu xar nañ lay def nangam nang ba njabo gi sol tubaraka lolépp ñu gallo ko motax ñu bari jamono ji ndessan mbir mi xona metti ñu baye dañu xamne tubaraka lu ñew rek dina rombe inshallah rabbi waaw te suñu borom dim programme ni la ci wara dem lepp e kon nañ dekk loxir allah subhanahu wa ta'ala mom nga xamne gëmu nelewut lu jor rek dina daal yomb inshallah rabbi kon kep xamne yalla defna amago xar rek yalla yalla yombal lako ak la ci dem lepp rek waaw ku ko amati nga xamne yalla sant la nga def lo mënut waaw lepp daal moy ci ko man gi soko mané nga def ko way soko mënuti mu daal lay wacc ndax borom xam xam ñu ngi ci waxtaan lu bari ji gëna soñ ci lu mënon kon ci bari ñun ñokay gallo dem ba ñun suñu dund ci Sénégal day xaw soogi ñaga la ndax ku ci yeur am xar mu ngandi da ngay japp ne mom dedet waaw yoy yep na ngay ki la jamm su tola daal mo ngi am ko boka amé te man ko tubarkal amna solo way soko amul wacc na la kon nañu daal di gëna gor gor ci lolu ñew

0: Serigne Cheikh Cissé ndonga Serigne Sidi Monsieur Abdou Khader ko ziar ba di ko ñaan jam tabarakallah rek mbolé mbokki bay xaju dan bax dat ma nga fegg ak baye le Monsieur Abdou Khader mbay ko Serigne Khadim bay donga ma nga fofu ma nga ni ko ziar ba di ko ñaan jam ñakut baaje ma nga lay deg tabarakallah xamna ne ñakut ma nga lay deg xamna ko Cheikh Ahmadou Bamba dene ana mo Serigne Abdou Djib leg ci nato de Kerkara ñu nekk ko mom Serigne Cheikh Cissé ndonga Serigne Sidi Monsieur Abdou Khader
1: xamna na ko Cheikh Ahmadou Bamba
0: ne nga def ni mo ci 88 bi 628 1337 88 628 1337 ñu daal di jekko
1: xamna na ko Cheikh Ahmadou Bamba
0: 88 le 628 1337 ko yeglu ma nek mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum wa rahmatullah
0: alaykum salam wa rahmatullah
2: Serigne Khadim Sop ndongale
0: Abdoulaye Sen Allahu sallallahu alayhi wasallam jerejef Abdoulaye Sen
2: ngay ziar bu baax
0: jerejef Abdoulaye jerejef Sen
2: la ñaanal tawfiq ak tay
0: amin bokk barfinta amin am ñi bokk yaram
2: ziar ñi tewlu ñep ma sha Allah
0: jerejef ne Sen Abdoulaye
2: wa deug Yalla xol yeb set
0: alhamdullilah nakh Yalla
2: ñaan sun borom yombal tabarkel
0: amin amin ya rabbi amin amin ya rabbi amin
2: manam bes bu mag bi nga xamne mom lañ tek ma
0: amin ya rabbal alamin
2: tay ci borom keur yeb sun borom jappandal wërsey ci ñoom
0: amin amin
2: jappandal xar yi ba ñu def manam li nga xamne moy farata gi nga xamne sunna gi nga xamne mom la leen sun borom
0: sant amin ya rabbi amin ya rabbi insha
2: Allah jaarale ko ci yonent yalla ibrahim barke ba ci nekk ci yalla na top sun njabot yeb
0: amin ya rabbal alamin
2: ndax fofu jangat bu am solo dafa ne ndax moy manam soxna su beegal borom keuram ak dom ju nango jeffe ndigali
0: wajuro
2: manam borom keur bo xamne ko fi mo baye na xel ndigali sun borom yi mu jital ci mom kon yalna sun borom may ñu deg gogu ak top
0: amin ya rabbal alamin
2: sun borom man nako yalna ko jappal top
0: amin amin abdillah
2: ñi ngi faaku baye fallu ndjay bu ñe na yaatu ñi ngi koy jox sun buntu ci yoon alhaji fallu mbake ital rakam yep nak momé dina buñ ko kennalé mom ci bopam ba nobi
0: lay ndissal
2: ñi ngi ziar rakam yu bax yi nga xamné ñom dal manam ñoñu dalal sax ba ci waxe
0: ndissal
2: ndax yalla dogal sun waji ci loxol señ bi lañu tek way momé ci bu boole ñok rakam ci ba di ñax señ tambake xamné ci mom lañu dalé alcorane ma sha Allah yalla sun borom defal tawfiq
0: amin amin ya rabbi amin
2: ci melni señ bakay abdourahman mom xam ngeen ko bu baax mom yalla nako sun borom defal tawfiq ak tawfiq
0: amin ya rabbal alamin
2: ku ci melni señ cheikh ngaya ku ci melni señ lat ku ci melni señ fallu ñom ñep ñi ngi leen di ziar bu baax di leen jox seen waji
0: lay defal
2: soxna astu ma sha Allah suñu khadim fallu ngay dal bu ñewé na yaatu
0: non lay def ya
2: ma sha Allah
0: wallahi bigna abdullahi sen ya bax ni san yaram abdoulaye sen desan por moldi soppe sidna mohammed mang ziar bax diko ñaan jam nak sen dirijeuf tabarkal ni abdoulaye ke ni ma sa mandour ak mbokk yep tabarkal ni mbolen soppe bay fall ndjay tek ko ci loxom mum yaat los sun abdoulaye sen soppe sidna mohammed sallallahu alaihi wasallam ñing koy gërem bax diko ndek diko ñaan tawfiq 88 la mbokk 628 1337
1: kal mo ci xam
0: ku bax ki assalamu alaykum wa rahmatullah
3: maalikum salaam maa xadi
0: bay balla mang des ziar bax jang
3: ang ziar li ñaanu jom
0: amin amin kay jang
3: ziar cheikh ci mu gën leg di ko ñaan fu am de
0: jeer amin amin ya rabbal alamin
3: ziar ba jang fa fal tuba jëm ko
0: ginaar des dan baadu
3: bu dara ginaar bo ko do wi
0: eh eh way
3: ang ziar li ñaanu jom
0: amin amin kay amin kay
3: ziar bay mo di jëm ci la bay yaad ma saan gën saar bay mo di ben kar dem fa sal kar soñ fall
0: na bam di waw
3: bay mustafa mbaw
0: wa
3: musman jay lam Mam Diop.
0: Baye Mam Bob.
3: Baye Mbalo Oka. Baye Lekson Bukhad. Baye Samba Sinyan. Nous m'avons l'air de Siad Banyan.
0: Amin, Amin Kay.
3: Siadre, ça on a fait de l'action, on a fait de l'action.
0: Amin Bar Seydou Ba
3: yaara sa bay maam balla ñoo yépp nek la ñaan xol bu do ande wër
0: amin yaara balla di ñu
3: seen mbacke seul mbacke yalla nak rek jor ko ñaan rek di wër
0: jërëjëf seigne cheikh mbacke seigne aliou yalla fi ak tewé jërëjëf moom tour bay bay bay la jang la ñu koy gërëm ba ak mbolé mbokki bay xal ci daanu ak ñu su dara jëf ma ngi ñuy diga ziar diko ñaan jam bay bay mbélo xa muy fo ci ndamaatu ma ngi ñuy baax diko ñaan jam param berkom lo ma ngi ñuy baaj de cheikh di la ñaan jam bay ak rek mbolé mbokki bay xal ci daanu lesane ñi xam di ndamaatu ma ngi ñuy baaté den siaré bu baax bay bay la jërëjëf jang 88 dem bokki 628 337 ñu dal djéko ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah abdoulaye waaw
4: yene ngi dégg
0: amul ben
4: fm 88.6
0: ndaysan tay
2: yow mom dagay jëwriñ ju baax ma sha Allah
0: kenn di abdoulaye nissane ya baax
2: waye xol bi sédana lool ma ngi ziar nak soxna abdou mbacke ibnu serigne mbacke madé ñaan sun borom yok wéram bu baax defal ko tawfiq ak tayfir
0: amin ya rabbi amin bassan tuba
2: ziar ko ci melni soxna say gadja ga soxna muslimo ko ci melni soxna fatima bar soxna soda mbacke soxna say mbacke soxna fatima mbacke soxna nday nar bu soxna mbayang jay soxna senda ñom ñep ñi ngi leen di ziar baax di leen ñaanal tawfiq ak tayfir
0: amin bassan tuba
2: di ziar ñi nga xamni aussi ñom ñep ay doomu daara lañ
0: waaw ndessa
2: di ziar do ngay terbiw aussi nga xamni jamono yi ñom ñoñu nekkal ci daara yi yalla na leen suñu borom defal tawfiq ak tayfir
0: tamay leen gërem lu sem amin ya rabbal alamin
2: ma ngi ziar ku ci melni lat ndjay suñu jewrin waye ku ci melni fini suñu jewrin momet ñom ñep ziar nañ leen bu baax ak ko xamne mbolem serigne daara yi aussi ñi ngi leen di ziar
0: lay ndissane waaw
2: ñi ziar wa taif bu baax di jox ziar bi serigne moussa fall ak soxna khadim jay ñom ñep ziar nañ leen
0: ndissane
2: wax kep ku ñi ngi lay ziar la ñaanal tawfiq
0: amin amin amin abdullah amin kay
2: ziar waye aussi tamit ma ngi ziar ku ci melni serigne sambo ndour por moldi
0: waaw waaw lay ndissane
2: ziar wa por yep di leen jox sen waccu way di ñaanal tawfiq ak tayfi
0: amin amin ya rabbal alamin
2: waye non lay ziaré aussi serigne soxna seynabou thiaw mom serigne salé
0: waaw seynabou thiaw waaw
2: diko jox waccu way diko ñaanal tawfiq ak tayfi
0: amin ya rabbi amin bak seigne touba
2: ziar ku ci melni soxna penda sar mom serigne salé
0: ndissane
2: ñoñu yalla leen sun borom defal tawfiq bu
0: baax amin amin amin amin abdullahi nissane
2: wala ko xamne yaangi tewlu ku ci melni seigne mustapha ku ci melni seigne pap ahmadou ndjay
0: sidi
2: ñun ñep ñu ngi leen di ziar bu baax
0: wallahi wallahi abdullahi
2: sama xol dal set no ku ci melni sama ndjay dam sar momit day tewlu ma ngi koy ziar bu
0: baax wallahi ñu fi ziar bu baax sar
2: wa ku ci melni jaw ko tiir
0: waaw
2: mu wala rew yag la yalla nako sun borom defal tawfiq ak tayfir
0: amin ya rabbi amin bak seigne touba
2: sun khadim dal contane nañ bu
0: wallahi abdullahi bing nañu lay ñu ni sen lay
2: ko xamne aussi deggo sa tour manam jappal ni ci yow lañ tambale ku ci melni serigne salew an
0: waaw serigne salew an
2: ci melni bay aladji bop bay daw ni ñingu ñoñu ay ancien lañ cheikh far talib ci adam bak
0: lay ndessane
2: ñoo ñep soppay serigne fallu ndjay
0: lañ werna de wallahi ndessane
2: waaw serigne fallu nak manam sama wasila mi serigne aladji mbake mom moy kilifa manam ñu sopp serigne fallu ndjay da ko bëgg lool to
0: ko ndjay ndessane wallahi
2: kon bu fallu ndjay ñewé na bir
0: inshallah dina yaat lu sopp yaa abdoulaye abdoulaye sama xol sédd bar serigne touba yaram deg nañ ba nissan abdoulaye sen port moulis ñu ko gërëm baax sa président mohammed di diko ndokal ak mbolé mbokki baax fo jëri jëf abdoulaye ma sha Allah man na matéri na ndessan
5: yalla
0: ji ñu nak suñu yaay mère sek ci marissi ak mbolé mbokki marissi ma ngi ni baax ci den ziar di la ñaanal jam jëri soye ba jaar ma ngi ni ak rek mbolé mbokki baax la fo nissan ci daanu aslam sen ali sey ma ngi ziar ak mbolé mbokki aslam ko jëri ngeen jëf ci antaki ngërem 88 bi mbokki 628 337 amna ko yeglu am yene ji da ko dal nak ku baax ki assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ziar ba sek ba am nga tawfiq naka dag takale bi jaar ka la ba do xolo ken rek ba amin day amin ken jaar jaar ziar ba yaa waaw waaw ne sal Ndaysan. Ndaysan. Barkal. jërëjëf Serigne, maa ngi koy gërëm baax Serigne Seck di ko ziar ak mbërëm ku li koy téer, maa ngi leen di wàcc di leen ziar di la ñaan a jàmm. Jërëjëf Ndeysaan, maa ngi ko cantan gërëm tubaarkaala ma ngay am. Def naa la tubaarkaala. Di soññi ci bisam boobee tubaarkaala. Yoroor yi maa ngi dégg daaw di génn di wax na si soxla lu am solo. Jërëjëf. Maa incha allah yàlla na yàlla bu caag jàmm rek barke Serigne Touba Serigne Seck Ndeysaan Dia Tack Cheikh Mamadou Moundakha. Cant ki ngërëm rek ci moom kon su ko defee xam naa mbala may dem dalal mbokk mi ci rajo Jante Bi FM Touba 95.2 ma ne ko ku baax asalaamaaleykum wa rahmatulah.
5: Taalu ba Cheikh Sidi Abdou Khadir moo dellu si waat.
0: Wallaahi ndeysaan waaw.
5: Ñu xaaral sama bëgg naa ci yow de.
0: Yaa baax suñ Cheikh.
5: Jëmu ju baax a baax nga.
0: Ak ma ko bëgg.
5: Yaa na suñ borom defal. Ak teranga.
0: Amin amin.
5: May la jaami aduna ak jaami alaxira.
0: Amin amin yaa rabbi.
5: Jëmu ju baax a baax nga.
0: Bëgg naa baax de.
5: Topp nañ la lool.
0: Wallaahi Cheikh yaa baax sopp naa la man mii de.
5: Ma ngi nuyu Ablaye Cheikh la.
0: Incha allah incha allah rabbi.
5: Émission jànkuwante yi toujours dañ koy déglu.
0: Wallaahi dégg la ni sànq
5: dégg. Waaye fort dala de ñu ngi koy bàyyi xel.
0: Ndeysaan gisal loolu yaaram.
5: Bàyyi baala jàmm moom gudd fan.
0: Gudd fan ak wér bàq Serigne Touba jërëjëf Serigne Cheikh si si ndongo Serigne Sidi monsieur Abdoul Khadir Mbacke. Ma ngi yu bàyyi ma loolu. Ma ngi ca netto di Kër Gaal tubaarkaala. waaw Ndeysaan ma ko maam Cheikh Anta Mbacke borom daaru salaam ak yaram tabarakaala kon muy noonu waaye jox ko nag Ndeysaan jëwriñ jëw jigéen tabarakaala mu di ko baaloo Serigne Cheikh si seen ndonga Serigne Sidi monsieur Abdoul Khadir Mbacke

0: 88 bi lesi 120 bi 336 mi daari joko ku baax ke baax mbokk. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaykum.
0: Baye Modou ma ngi lay ziar. Ba ngi sant balam di lake. Amin amin amin ke baye Modou amin. Ma ngi sant yalla baake mbeng.
1: Ablay sambe dembu barki dem mang ko dem yor yor bi ne am la way amu won credit.
0: Ah ndesane wa wa wallahi. Zam bu jeuriñ la
1: na sax may da ma credit be beuri.
0: Ah ndesane wallahi wallahi wa ndesane.
1: Allah ziaré baax di ziaré baay baal la
0: jeul. Ah ah ah.
1: Ziaré baay baay
0: baay baal la jeul. Baay baal la jeul ñu baay Modou Mbeng. Jeung ñu baay baay baay.
1: Ah Modou maamam.
0: Ba baay Modou jeeri ci la. Baay Modou jeeri ci la.
1: Baye Modou jeeri
0: ci la. Bayam di sall waaw.
1: Bayam di sall.
0: Hmm. Baye Mbacke.
1: Mam balla ñoon.
0: Mam balla waaw.
1: Ah ak sala ñaan daal ko doon.
0: Aha.
1: Ak wa keur dem ba fa ñepp.
0: Aha.
1: Ma ngi ziaré kepp ci yow rek.
0: Wallahi ni sall lo yaat na baye.
1: Ñoo ñaan lay jamm.
0: Amin amin baye.
1: Ali ziaré wosu ni koy ciluko.
0: Ñoo seen digay ciluko waaw.
1: Ma ngi ziaré ñepp rek.
0: Wallahi wallahi baye Modou lool yaat na.
1: Kepp ci yow ma ngi lay ziaré ñaan lay jamm.
0: Amin amin bar señ to amin kay.
1: Baana jere jëf.
0: Baye Modou begg nañ tabarakallah ko sédina. Jere jëf. Jere jëf baye Modou Mbeng. Ndaysan ñu ko gërëm baax ci kër demba fall ak mbolé ba ki kër demba fall di len dokkel baax di len ziar di len ñaan jamm nak baye Modou jere jëf xol sédina ndaysan. Ndaysan momi ndaysan sa suñu dé and ñu ci day baye ni nak baye Bassir gi kër Mam Cheikh Mbaye ak mbolé ba kër Mam Cheikh Mbaye baye xaar mi jëw ci ndamatu ma ngi koy ziar ak mbolé ba kër ndamatu ko nuy baax di ko ziar di ko ñaan jamm nak jere jëf ci baye kana abdou abdoulaye fakke tabarakallah na to di kër kran jox ko serigne cheikh serigne ndoga serigne serigne xadra mbaye

bañja gege etes lugar man ko ni bax diko ciar diko ñaan jam ak rek mbali mbokki baxal lehna mo ji leer gi fem 94.6 bay modi mbeng kon bay fallu ndjay ak nonu tuwal kal dem ak rek mbali mbokki ke dem fa ci di ni baati di len ciar di len ñaan jam kon mbolim ko rek chatte bay fallu ndjay nga man ke legay jox di le ciaré bu baax

Turwadi Ahmadu Bamba kan mo ci xam sangu diwan Turwadi Cheikh Ahmadu Bamba Turwadi Ahmadu Bamba kan mo ci xam ka fay imam ne